0: siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, isa'y pangalan to, ma'am?
1: Emily Erong.
0: Kus gagamay, ma'am. Isa'y pangalan to, ma'am?
1: Emily Erong.
0: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
1: 35.
0: 35 years old. So, unsa'y ka-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am?
1: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang ang akong ban ay na akoy friend nga taga-Gusa nga asawa ko na siya og pastor nag-share siya sa ako ang why daw nga gabaligya ko og coffee wala daw na ako gitry.
0: Okay, so nagbaligya ka kami Gus Coffee, ma'am.
1: Oh, tapos so, wala ka man ko nang
0: nagbaligya ka.
1: Oh, nagbaligya ko karon.
0: Wala ka nag-inom.
1: Nang wala ko nag-inom
0: at nga paayos ba mo nay paayos sa mga dealers sa Amigos, ma'am, no kay dili mo inom no. So karon ma'am nakainom mo jud ka, ma'am.
1: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay happy ron man ko katunga tayo. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay. Nga, kuan, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako o ganang krav, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga. Kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
0: Okay. So, and then, unsa kang oras sa mam gi-allergy, mam gi-attack?
1: Na gi-attacke ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos, na gipainom ko, na-panic nami at that time, na inom duma niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos, gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagtulon og laway isakit man akong kasing-kasing so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako tungod sa allergy lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana diba kay init man jud na siya no
0: okay.
1: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
0: Nanaog. So, usara ka siya siya imong gitimpla.
1: Oo, usara ka siya siya. And then, pagka naog niya, ning balik o ka ng kuan akong kasing-kasing, wala na siya
0: normal
1: nagsakit.
0: Siya,
1: o, normal.
0: So, wala normal na mo pag-inhawa, ma'am.
1: O, normal
0: ang allergy ni mo mag-nawa. Sa...
1: Ang allergy na ako is, nihinay-hinay siya, murag wala na kain ng katol.
0: Hindi
1: na siya katol. So, mauto nga, gracias sa Ginoo, ang coffee is, gimintay na nako until now.
0: Okay, so gamintay na gika, ma'am. Sige mo, baligya, ma'am.
1: Yes.
0: Tawa na, ma'am, na baligya, rakawa kayo ng ito.
1: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pud ko gi hyper so
0: wa ka gi hyper ma'am
1: oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper
0: so nakauyon hyper, ma'am, na uyon
1: na sa nakauyon sad nya
0: so karon nakahurot taga ko sa ka card
1: I love pa
0: so takna na to siya ma'am sa Byron na to siya ma'am no?
1: Oh nindot siya ang amigos
0: Byron not ma'am pero makaayo man sa
1: oh makaayo kanang affordable lang po kay Herbal Coffee man siya.
0: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
1: Okay, so akong ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay gracias sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
0: Okay, gisay pa nga na to ma'am?
1: Emily Erong.
0: Emily Erong. Sa Alegria.
1: Sa Sangi Alegria.
0: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee.
2: Adlaw sa tanan nato nga mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuboran din duna tay mahinabi nga usa sa mga natabangan jud sa atong Amigos sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Minting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuboran. Then siya makapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning atong Amigos sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Minting usa ka diabetikong tao no nga nag-antos na sa iyang sakit so na sa taas-taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee natabangan gyud taon siya. So sir, payong adlaw.
3: Tamay adlaw sir.
2: Kumusta? Unsa may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
3: Actually, ang Amigos Coffee sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga uy, katamis ba ni? Dili mayo kay di man mayan ako ang tamis pero mayon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana Naibuong ko, kaya akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani. Mm. Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko ninom sa Amigos Cafe, akong sugar is 362. Mm. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, namamikit sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, naku kag down. Mm. Yung 178 na lang. Mm. So, nasyak, big eh. Look, kakuan ba niya ni niya, kanang, maugyapon to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ko, kibikaon kong mayo, bitas-tas o balik, pero kung mo, sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
0: Down.
3: Down yun kay akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test me atong miaging adlaw is kuan na lang, kanang 160. Mm-hmm. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mauna na akong gigamit ron.
2: Sa mga nabinaw karon na to, sir, o sa imong ika-auhag na to kanila?
3: Ang ako na ikasulti, kung na'y Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Cafe na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Mauna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nya pagkaman, pagpacheck saan mo, or may bawaan ninyo kung nabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magayong ipikto. So, mauna ron nga ako, usan ako ka, kanang, nang isupport sa Amigos Cafe, o natin pagsulti, Amigos User sa inyo ko ron.
2: Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga kaitsuran si Sir Bintig Aliego ang usas mga nakabinipisyo sa ato ka Bigos sa 51
4: Skin. Yes, ma'am. Kita gani ni mong name, ma'am?
5: Sharon Catalan, sir.
4: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
5: Yes, ako dari sa Lamintak Norte, Madalian.
4: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
5: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
4: Pila nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
5: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
4: November last year. So, hapit na ka mag-one year that came sa amin.
5: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
4: Ayay, nagkalain-lain sakit. Taga na
5: oo.
4: Sakit, ma'am.
5: Dito kayo, sir. Diligid siya ka ng diligid siya. Makatuhuan kay bata pa kay kong edad pero daghan kay kong sakit.
4: Pila edad ni mo, ma'am?
5: 20 city, sir. 20 city.
4: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan yung mga gipaminaw sa atong kwan, ma'am, sa itong kalawasan?
5: Before, sir, una, ni atake yun, labi na ni atake ka itong, din ako kabarog, October okay. To, din ako kabarog niya, nagka-edema.
4: Kung sa ikos sa mga nung din nakakabarog?
5: Nagka-edema ko, nang hupong ako ang palapalapa padung sa akong tuhod ng hupong.
4: Kung saan siya, hindi mama mo ko yung idea da?
5: Edema is kanang manghupong sir, kanang mutangbok siya.
4: Ah, bali, o, oh, dayon. Di na siya ko so, sa kidney problem, ma'am, like that?
5: Mogi na siya, mogi na siya sir, kay, naku history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa kuha nga, naku'y acute kidney.
4: Ayan, kay,
5: muto ang cause.
4: Ako madunggan, ma'am, basta manghupong, marag cause na siya sa kidney problem, no?
5: Oo, sir. Oo.
4: Dayan,
5: moto
4: dayan.
5: Siya, sir. Oo, moto siya. Nain nag-introduce na ko na niya coffee.
4: Mm-hmm.
5: Ni-try ko na ni-inom niya. Ni-inom ang tood ko. Basig isa lang ka sa shay. Muna mo, di sa mood niyo. Siya, sakit po. Muto, ang tanggina na ko. Nag-introduce ako ang nga.
4: Ginamay mo ko sa kasya si Ining Samot siya sakit.
5: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya po.
4: Ning hatag siya reaksyon.
5: Oo, murag ibaldado ko sa kong lawas ba. Ang ako sa nipalpiti, akong dughan.
4: Okay.
5: Akong kabuhi, murag ni Samot. Magrabi, kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, ano man niya akong giinom
4: ng kape. Ah, okay, na ni.
5: Oo, di ko na ni murag. Di ko na ni kauyan na ni kape. Ang saan nag-iasing kape ha. Mutaging lang ko sa katang nag-introduce ako nga. Ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nituo lang po. Kung ito, habang nagpadayon po, for 3 months yung reaction, nakahurutog mga 5 to 6 boxes, giigunta na po ang kuan ng iyang reaction.
4: Taas-taas kay reaction siya mong lawas, no?
5: Taas-taas kay siya, sir. Kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
4: Kung sa mga sakit niyo, ma'am, gawas atong ipaya, alamupong ka.
5: Oo, gawas atong sa kini ako ang major disease na kidney. Nasan ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na ko nga.
4: Ulcer.
5: Oo, ulcer niya.
4: Nasa day kay all, ma'am.
5: Yeah. okay, trending kay karon ang kuan. Nasagunan na niya sa nang kuan. Irregular ang ako ang menstruation.
4: Irregular ang menstruation.
5: Irregular, oo. So, kad atong nakainom sa gunan, at the same time, giayo niya nga akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
4: So, na normal na siya?
5: Na normal na siya, taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation. Mm-hmm.
4: So, karon, ma'am, so, wala na kayo gipaminaw na okay na kanya. Sige, inom mo, Amigos 15 in 1, ma'am.
5: Ako kayo nagnakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kayo siya nakatabang. Gihimagin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga daghagsakit. Kay ang sakit, ang good word, dinigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ako na ni nga, proven ako ni nga coffee niya sa kabataan akong edad. Kaya kung gawin nga gipang mo, dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
4: Migraine.
5: Migraine.
4: Oo, migraine. Migraine, ma'am. Insomnia, unsan ka?
5: Oo, okay ka nang natin. Yung nung sagwa ko before nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
4: Okay.
5: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom na ko.
4: So karon, ma'am, normal na katanan, ma'am?
5: Oh. As in, sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kayo kay taon, magyuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Mura kong lula ba? Mura kong kuba? Pero karon ni, balik na ako sa point.
4: Ayan, balik na sa point.
5: Minyo, balik na akong point.
4: Minyo, tama, Minyo.
5: Hindi, sir.
4: Ay! Makapapa na ka, na, dying.
5: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na. Oo.
0: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, ning react sa primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong kalawasan. So, sa ika-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am?
5: Ang ika-advise lang ako sa mga listeners, i-recommend na ako ang kaning kapihang nga ginganan siya Amigos Coffee Skinner Herbal Mix. Dili lang din siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan kaniya sa iyang tanang sakit.
0: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Gisagay tayo mong name one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
5: Sharon Catalan.
0: Catalan sa Lamintak.
5: Norte.
0: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, thank you, ma'am.
6: Ito'y pangalagyan ni mo, kuya.
7: Si Rinio.
6: Kada pitormok, sir.
7: Dari sa kuha sa Liluan.
6: Kusa, kita ipainom ni mo si mga amigos kopi, mga sawa.
7: Oo, oh, naulihan na ba yung doon? Ang yung dikitis kaya, hantin kapin. Wala, normal na.
6: Sao na, pila na ito yung sugar ko ya?
7: 300 kapin, 380.
6: So karon, 140 na lang.
7: 114.
6: Oy, grabihan. Pero ay mga misis, pila ra ka box yung nainom nga amigos?
7: Katulo, amo nga nga itabangan.
6: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan kuya, si mohang...
7: Kuan ko, mga... Kada simana, palit mong kukutan ko sa karton. Bali, tulo ka simana.
6: Tulo ka simana niyang inom.
7: Oo, tulo ka simana.
6: Karang 300 nga sugar kuya, wala siya, batiyo na siyang lawas. O siya, batiyo na
7: siya. Batiyo na, malipong siya.
6: Malipong, gayon.
7: Bukat ang lawas, bukat ang lawas.
6: Sa ikasulti niyo, okay diyong amigos kopi?
7: Okay kayo, ang amigos kopi.
6: Pila na ito katuig?
7: Dugay na kayo, mga hindi lang siro mga lima katuig.
6: Sobra lima katuig yung sugar ngayon na ito. Nya, tulo lang niyo kasi mana, or tulo ka karton nga amigos.
7: Lamat kayo sa kape ni mo nga, siktibo kayo.
6: Ah, sige. Gita niya tinari mo, sir, ha? Taga Ormoc, kwan na sinuli.
0: Barangay Langob, Asturias, no? Nata din rin interview, usa ka user sa Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Barangay Langob, Asturias.
8: Purok uno.
0: So, naadere si nanay, no? Nakakuning nabalitaan nga, naglisod ako nung nikuan. Lakaw si nanay. Kaya, nag-inom lang og amigos. Kisay nga lang ni mo, nay?
8: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa. Pilang edad na to, ma'am?
8: 64.
0: 64 years old. So, senior citizen na din eh. Okay, so unsay gipaminaw si mong lawas, ma'am, nganong nagamit kag amigos? So, wala pa ka nagamit og amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
8: Kung kapoy kay kung lawas dong nya, sakit ako mga buko.
0: Sakit imong buko, kapoy ang lawas. Dayon.
8: Yeah. Pag gamit na ko, murang na-apti ko, naulian ko. Nakalakaw lako kung ato pa dong sa babaw.
0: So ato nga time eh, dili nakakalakaw.
8: Buwan, magingihi lang kung usap ko, diaper good ko.
0: Kadiaper na ka. So bali...
8: Murag simana siguro to kapin.
0: Simana ka kapin nga kadiaper. Okay. So tibok ni mulawas na ikapoy jud kayo.
8: Kapoy kayo, murag di ko kabarog.
0: Dili ka kabarog, no? So mora to yung gibati na eh, dili ka kabarog.
8: Nya, wamang ko'y gikuan. Wamang ko'y...
0: Asad, so mo lang ito, dili na jud ka kabarog. As in...
8: Akong ginanggot ako mga anak sus, ayaw ko ninyo data sa doktor gyud. Bahala, ari lang ko diri.
0: Okay. Kunya na, unsay giinom ni mo adto na, ang Amigos Coffee lang.
8: Oh, mara to.
0: Amigos Coffee mo giinom. Pila ka sa siya mong nainom na eh.
8: Hindi, kung paano ito, tulo. Tulo pa to ka sa siya ako na kung mara naulian ko.
0: Tulo ka sa siya, naulian na ka sa imong pag-inom. No, so, mara dili na. Ni mo ma-explain kung unsay mong gipaminaw, basta maulan to.
8: Oh, mara to.
0: Sakit imong lawas.
8: Okay, murang nalimot na ko. Murang nalimot na ko sa akong kaugalingon ba?
0: Nalimot na kasi mong kaugalingon. Asam na ka pa doon ito sa world?
8: ang nag-duaw dari sa ako, adong, wagi sila mo to nga maulian pa ko.
0: Grabe gina itong kahimtangan
8: ay. Igagaw na ko sa, igagaw sa kumbana. Oh. Na, din na, ay akong apo, may tikwan din rin ako niya. Akong anak isa ni Uli, din rin, may nag-atiman ako.
0: Mga pila to ka, simana ang lubog ni mo na eh.
8: Matasapit maduha ta, no?
0: Duha ka simana, no? So bangununo na lang ka, bangun-bangununo na lang kanila.
8: Ah, mangihi na lang yun kung anong kuan. Diaper.
0: Diapera na lang ka. Kung wala pa ka diaper rin eh, mangihi na lang ka
8: sa sawg. Mangihi lang yun kung sa sawg. Dugay man kayo ko, di man ko kabarog, dugay man kayo kabarog, ana, dugay kayo, murot ko ato, naumsak ako ato. Ay.
0: Dugay kayo kabarog na eh. So karo na, okay na?
8: Okay na ko.
0: Kusog na mo dagan?
8: Wow, di pa kadagan kaayo.
0: Pero makalakaw na, makalaag-laag na.
8: Makalaag na ko dito.
0: Naulian na kasi mong kagalingon.
8: Naulian na.
0: Naulian na. So ayaw mong giinom na eh, unsang product si mong giinom na to?
8: Amigo.
0: Amigos Coffee. Tulura ka siya siya na eh.
8: Tag-trying ta pa to akong palit nga to Santa Lucia.
0: Tag-trying ta imong palit. Uy, nakakadiri sa langob. Ato ka magpalit sa Santa Lucia.
8: Okay, wa man ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingunay mo. Suway ka ka anang amigos. Ingko, unya, asa man ka ako palit ani dong. Ingo siya, silingan ko nun nila na ah. Moto akong ipada sa iya hanga. Ladi sa kodong kay... Bayran lang ka na ako, dire.
0: So, bali, tulo ka siya siya, tag-30. Maoros yung nakapaayo ni Monoy. So, kung idapa ka to sa ospital, impas.
8: Impas ta dito.
0: Labaw pas 30 pesos na.
8: Ako ganyan, ayaw yun ko ninyo dad, dito sa ospital. Bahala ari na ko sa balay.
0: Grabe na imong paminaw, naglubog na ka, nag-diaper na. Dahil tulo ra ka siya siya nga, amigos, imong giinom.
8: O, niya, kahantot ka rin, nag-inom. Sige man ko inom-inom doon. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, murang naulian ko.
0: Naulian ka, pag inom mo sa tulo. So, unsay kasultini mo na sa Amigos Coffee na itong mga silingan. So, epektibo bang Amigos na
8: nagpasalamat ko sa Nay Amigos Coffee. Naulian ko.
0: Okay. So, mo itong testimony ni Nanay?
8: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa, no? Diri sa Barangay Langub, Asturias, no? Purok. Unsa gining purok ka diri na, purok uno, no? Okay. So, dagang kayo salamat na yan sa imong pag-inom sa Amigos, ha? So, ang inom ni Nanay lang ang Amigos Coffee, hindi na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog, nagdiaper na, nya matud pa ni nanay sa atong interview. Nga kung wa pay diaper, nangihi nagid sa dia sa banig nya ang mutan-aw nimo adto nay nga time nagluda jud nga pildi na gyud ka.
8: Oo, nagpildi na gyud ako mga igagaw sa kumbana dito sila si Onset Baday. Dire ni duaw ingon si Onset sutla ingon ka buhi nako nimo piloto ug ka pildi gyud ka. Asa akong anak atong nagbantay nako, kamagwangan nako, to kuno sila pildi ko ay.
0: Pero natabangan na ka sa tulog ka sa singa, Amigos Coffee. Okay, so dagang kayong salamat mga langga. Imagine ha, salamat as Ginoo no, sa Amigos Coffee. Tulo lang ka sa singa. Naglubog, nagdiaper. Si Nanay, magani mo?
8: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa. No? So, money yung kahimtang niya karon. Mayo na kayo mulakaw-lakaw, makikistorya na nato langga, no? Niya, fully recover na siyang ipaminaw. So, dagay kayong salamat, no?
9: Louis Reyes, natungod sa paghinginom o Amigos Coffee, pero buyag uptakes yun pirmi, uglag sex pag yun sa gabi. Busag gantong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee.
10: listeners karong buntaga, Sir Louis. Kanang ako mang good is kanang diabetic ko nya, hospital ko og almost mga 4 years nya. Gitagaan akong taning sa doktor, Sir Louis, nga di na ko kaabot 6 months. Unya, nagsige na lang yung ko og suffer ani Sir Louis sa grosaryo sa balay nya, hila kay taning lagi. Karon, Sir Louis, kanang Amigos Coffee, tungod kay naaman sa tong station, nag-advertise, wadyo ko mo to o primero, tungod kay di man ko magpataka, inguman ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa akong health kay complicated man ko. Muna nga wa gyud ko mag moinom aning Amigos before, but tungod kay nagsige man kog pamati, Sir Louis, og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko. Muna nga every time, Sir Louis, nga aning inom ko, lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man, Sir Louis, eh kanang mura makog kanang mura kogi ang akong mga undod, murag na nga buak, murag na nga tanan yun niya, complicated, na ay maayo na sa hindi. Siglan yun kong inom og kanang Amigos until nga kanang na-use na ko, Sir Louis, o niya matagkadlaon, kanang mo-hypo na ko, kanang muubos akong sugar. Sa tanan na itong mga suking listeners nga naminaw karon, inom na ko og kanang Amigos. Maulian ko, Sir Louis, kanang panington ko nga makalikuglup og, o niya, iglupog na ko, Sir Louis, kanang makarap-karap kong pangitas kong thermos nga timplada na daan ng Amigos Coffee. O niya, inom na ko, maulian ko, Sir Louis, makalingkod ko sa kong kama niya. Kanang muna nga, kanang di yung ko pabuwag o kanang Amigos Coffee tungod kay mura ni siya o kanang gihatag sa ginuos ko ang makaayod ay nina ko, Sir Louis, niya muprolong pa nga kong pagpakabuhi ning kaributana. Salamat kay sa Amigos Coffee nga naanis din sa tong station o niya. Sa tanang naminaw karon, nang hinaot ko nga dili ni siya fabricated, kung dili based ni sa kong experience sa kong kaugalingon tungod kay I am very totally held as of today. Kanang kuwang naragamay nga mamatay ko, pero tungod sa Amigos Coffee, ning lifelong ko. Salamat sa Amigos Coffee o sa tanang naminaw karon, panuway na mo o suway.
7: Insya, kana, klaro na?
11: Oo, okay na kuya.
7: Yes, gahapon, Sir Libong, na live tika sa radyo through sa ato ang 90.1. Karon live na live ka sa kuan, Sir Libong, sa Big FM. Mangaya lang kung kikarang gita ni mo nga kita joy mag-istorya, unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louis Reyes. Tinuod to tanan, Sir Libong?
11: Sir, ako yung Angel ka nang nakita naman sa imong staff ang akong sitwasyon diri, labi na sa akong kamad nga ang primero mang yun. So okay, ang tinan akong testimony sa nga gi-interview ko ni Sir Louis, tinuod yun na siya. O niya, aside, ang imong staff ni Aman Rundiri, nakita nila ang akong samad nga diin ang nakaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay, schedule naman ko for putol sa kong TL, dito sa Soto, wa man kumusugot, muto nga, ning firma ko waiver, ning gawas jug ko. O niya, na hospital man ko diri sa Biralyo, mo lang gihapon kang Dr. Kim Kabatanya, nga putlang gihapon na akong TL, tungod abagdan ni aron ma-safety ko. Pero, ning balibad ko, tungod kay tanaw na ko nga, pati na pa'y remedyo. O niya, ang sambad ako, Kuya Angel, diri sa TL, giood na ni siya, kanang manglayat sa bitaw ang od, during night time matug ko, murang od sa nangka, nga manglayat, o niya, baho na kayong patay nga kong TL, tungod kay, ang nahabilin diri sa kong kumagpo, kanang ang mukog naman lang, o niya, wa na'y unod. So, manang baho kaayo, pero sa dugay na ko og kuan kay hunad-hunad ang hunad-hunad mangud sa Betadine, sa kanang dextrose, kanang antibacterial, makakuan lang siya, makapugong, pero dili makaayo until nga ning suway na ko aning Amigos Coffee nga way kanang way pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya kanang coffee ra nga herbal. O niya, mas naghanda yung herbal nga makuha na to, kamunggay, nga live yun, serpentina, uban pa. Pero, isuway na ko ang Amigos Coffee until nga mauti sinugdanan niya pag inom yun ako first time sa Amigos Coffee. Nga murag mabuak ang tanan akong unod, o niya wako kasabot, nga manggilok, nga nagkurog-kurog ang akong tiil. Nga mulihok lang siya o siyara, murag itong kanang isda nga imong matamakan, o niya mukisi-kisi ang imong tiil. Muti akong ibati permiro, o niya nakuyawan ko tungod kay aside, Ginginan ko sa doktor nga di ko pa inom-inuman og mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit. Na ako'y tubig sa lungs, na ako'y heart, na ako'y kanang kidney, na ako'y high blood, diabetes, o uban pa. Motongwa niyo ko inom og mga coffee nga herbal. Pero nisuway ko aning amigos tungod kay sa'yo may magod ko mamati sa Ben FM whole day. O yan, makabati yun ko sa mga testimony sa imong coffee. Aside for the fact nga, naghan kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron nga, nag-promote ilang mga coffee sa, pero diri ko ni suway sa Amigos Coffee. Muto nga, sa dugay na kong inom Kuya Angel sa Amigos Coffee, kanang nagilom-hilom rang yud ko until nga nakabantay ko nga nag-anam nagpilot ang ako sa mad sa tubitang giod nga nakita na ang bukog nga baho kaayo nag-anam-anam na siya og pilot unya kanang hangtod nga ang katong mura o kanabitang binhod niya panuslukon og dagom ang ako mga unod nangawa na siya o muna lang ako nakitaan sa mga yung aging mga buwan sa akong mag-inom o coffee. Kaya lain man kumainom o Amigos Coffee Kuya Angel 3 times a day man. Morning, huwag sa akong snack sa alas 2 o sa alas 10 sa gabi. Ang buto nga, nagkaanam-anam siya o ayo. Pero kinibitang atakihon. At nag-agid yung ko ang kalisod ka ng atakihon ko. Nga bisay, nag-inom na ko ang Amigos Coffee ka ng paningkon ko ang kalit. O niya, makuyapan ko na sa kong kwarto. Makuyapan ko ang 8 in the morning. Makamata ko ang alas 2 na sa hapon. Inana ang sitwasyon. O niya, wag yung ko magpapugong ang inom ang Amigos Coffee. Until nga naayo ang akong Picastiel. Diin, makitaan sa imong staff ron ang akong Picastiel nga napilot na ang ako ang samad. O niya, ang kaning Picastiel po na ko nga napay samad, tili ayo na sad. True ako ning credit sa Amigos Coffee tungod kay wa man ko ila ing inom nga coffee nga nakaayo sa kuha karon nga makabarog na ko, makalakaw na ko nga way sungkod. Unya ning balik ko sa guwapa nga mura ko si Catriona Gray. Tungod sa Amigos
12: Kuyawa Coffee. Sir Lidibong, kuyawa na oy, ning balik kay kag ka-blooming karon pinaagi sa pag-inom sa Amigos Coffee.
11: Pinuod na siya.
12: Yeah, pinuod sa to, Sir Lidibong, upat ka katuig nga na-admit sa hospital.
11: Pinuod na. Nagsugod ko ang ka-admit 2019. Unya, ang ako ang paggawas dito sa Sutolas. Balik-balik ko sa hospital, sa Beralyo, na sa Bidilien. Makatestify ang ato mga doktor, Ana. In fact, si Kuya Kim Kabatanya, mo may nag-schedule gani sa pagputol sa kong TL, pero wa madayon tungod kay na interrupt sa Amigos Coffee. O niya karon, makasalamaton ka ayaw ko kay Angel kay ang akong gidadasa o nakalabitang magdako o kanang murang muraong puthaw nga maglakaw ko nga tulo ka buok ang haligi until nga nawa na itong puthaw nga tulo ka haligi sungkod na lang hangtod nga giwa na nako ang sungkod makalakaw o makabarog na ko karon. Pero listod ang ako proseso tungod kay permero gud ana makalakaw la kung sa kalakan tumba hangtod nga sige gyud kong inom exercise inom og Amigos Coffee nga exercise makalakaw na ko og tulo kalakan tumba hangtod makalakaw na ko og pito kalakan hangtod nga makalakaw na ko ron nawa na sungkod.
12: Wow, grabe ha, Kuya Lidibong, no? So wala kay laing giinom, Sir Lidibong, ang Amigos Coffee ra imong giinom, Sir Lidibong?
11: Yung inom ko o naadyo ko'y tablitas actually kaning metformin. Naadyo ko'y metformin. Pero metformin raman ang akong giinom ani. Misa, ang akong hihinubig ang Amigos Coffee. Nga, yeah. Di ako naka-feel nga ning pilot ang akong samad sa tiil. O karimpikas tiil ko doon ako, telepilot na. Yung picture naman ni si mong staff karon. O niya, maura man din akong giinom Kuya Angel ang metformin o akong hinubig ang Amigos Coffee.
12: Wow.
11: So, tulot na siya. O niya, wa na sa giol ang pikasigil na ako. Wa na sa ko mabaho ng murang bahong patay.
12: Okay. So, katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo, Sir Lidibong, hapit na ka namatay o niya, natabang ka sa Amigos Coffee. How true is that, Sir Lidibong?
11: Tinukod na siya kay, diri mango sa balay ako raosta. O niya, kanang, kung every time mo makukaibaw kung unsang oras ako at atihon. o niya kanang kung atakihon ko, it should be nga ako ra gid usar during night time, bisan gani sa adlawan. Ako ra gid mire sa balay ko ya Angel. Ang akong panagang ana, ang Amigos Coffee ra gyud. Ma'am Beth, tanaw akong termos Ma'am Beth nga butang ana ko sa Amigos Coffee. Ma'am, tanawa akong
12: So na di ako na kung mga kauban ng Sir Lady Bong sa inyo ha.
11: O niya, diyan ang akong Amigos Coffee, Ma'am Beth. O niya, ang akong
12: pangulot
11: sa Amigos Coffee.
12: Okay, so nagdaan kayong salamat, Sir Lady Bong. So, sa tanan-tanan nga naminaw karon nga, nakadungog dyan sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Lady Bong. So, unsay panawagan ni mo, Sir Lady Bong, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa FM station, sa ato ang BNFM, mga suki na to, kay Lando Mangkadiri. Unsay ika, auhang nila, Sir Lady Bong, daku dyan ikatabang ang Amigos Coffee sa imuhang kinabuhi karon.
11: Okay, tinuod na siya, Kuya Angel. Ang ako lang panawagan is, akong i-garantiya ang pangan sa istasyonan sa BNFM, Mr. Louis, o akong pangan is if may paper for 22 years. Sa tanan na itong mga suking listeners sa BNFM o kang Kuya Angel, dili basta-basta nga akong giagian nga kalisod tungod sa ko ang complicated nga sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney nga mo-atake lang kalit. O niya, sakit sa kasing-kasing nga di ko kaginhawa. O niya, ako'y diabetes o high blood. Kining Amigos Coffee, mga kaisunan, sa tanang mga listeners karon nga naminaw, pure all ni siya. Nagpasabot nga kung inom taani, ang tanan na itong sakit-sakit sa kalawasan, di ayon niya, dili abrupt, kundi gradual ang pag-ayon niya, nga di ka makanotify nga di ayon na di ay kaniya because wakay pagsalig ka ayon tungod kay supplement from Malaysia, di Malaysia pambal yun. But sa hilom di ay, ni cure kaniya tungod sa ingredients ni ining Amigos Coffee na makaayo di ay sakit niya. Wala sa hibaw. Muna sa tanan na itong mga suking listeners, naghang coffee, naghang herbal na ipromote, naghang coffee karon. Pero pilihan ninyo ang tinud-anay na makaayo ninyo. Wa makumuingon nga ang Amigos Coffee makaayong but you try it because ako naning na-experience mga kaisunan na sa una muhal na ko mag-istorya, di na ko masabtan, di na ko makabarong, makalakaw, maglisod na kong alsa sa kutsara igaon ako. But tungod sa Amigos Coffee nga akong disuwayan o buot-buot without any notice sa ako ang doktor na ayo ko.
12: Wow.
11: Ang kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili ko pinun og any synthetic tablet tungod kay ang tablitas na ay maayo, na ay kontra nga dili sad maayo sa imong lawas. Pero ang Amigos Coffee mga kaisunan, you try it. Wa ko maghambog o wa sad ko mamugos inyo but you try it. Antusa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas but sa resulta ni ana mga kaisunan kanan at mga listeners kaayuhan o karon mission work.
12: Wow. Okay, salamat Sir Lady Bong og maayong hapon tanan.
13: Yes, nagandang salamat Ibong. No? Yes, salamat Lady Bong Madonna. Matay usa sa mga testimonya nga atong pamatuod kung unsa kay piktibo ang Amigos Coffee. Muna nga alang sa tanan nga naminaw unsa pay gipaabot. Yes, OK FM, Di Makina FM. Proven and tested na kay ni atong Amigos Coffee mga palangga. Yes, gikan sa Amigos Coffee, bratsada ta dito gamay sa tong bag-o nga products ang atong Amigos Capsule mga palangga. Tara.
14: Morning.
12: Yes, good morning, ma'am. Kisagay ito yung pangalan na ito, ma'am.
14: Hi, Sir Angel. Good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
12: Melissa Abadinas Lumukso.
14: Yes, Sir.
12: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagi ka napit sa Balamban, ma'am?
14: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
12: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Malita na kuhan ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuan kasayuran na hitungod or experience na hitungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit ma'am? Bibalita na ko, ipatawagan ka. Kaya usa ko nung ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
14: Okay, sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
12: Okay, lumbar pain. Oh, sige, sige.
14: Oo, sorry, kay last December, yun ni nako, sir, nako panggipa mati, bali na yung sakit sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir niya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever gipaobserbahan nako og 7 days unya human sa 7 days sir nawa tuod siya pero nibalik naman sad so ako alang gi agwanta sir niya nagkuan labod ko nag take sa ako ra gyapon to gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagbati na ako nga naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga makatambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya ningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga, padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mauto, sir, nakahurot ko og kaning usakapad capsule nga kuar ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang gito, sir, kay kanang... Okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi, pamati. Unya, usag yun po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
12: So, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapad yes, na Amigos Capsule.
14: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa kapad. Usa kapad, sir.
12: O usa ka blister pack.
14: Oo, kanang na po, kakapsule, gani, sir. Gisigil na ako. Buntag ug hapon akong inom sir, buntag ug hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir nga daghan jud naka uyon pod siya sumuot nga hing kuan ko hing dry lang gyud pod ko
12: so wala na ang sakit ang imong hawak imong lumbar wala na
14: wala na gyud sir sa tinud anay wala na gyud mao nang wala na gyud pod ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule so kaduha pod nako sir no mo share lang pod ko sir para pong maka ang ubang pod nga napoy gipamati nga susama nako kaning ako ang kuan sir kaning ako ang pagtuog sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ga sir kay 49 years old na baya ko so nagtuog ko og kanang kuan ra to sir dala to usa pud to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal so ako ara tong gida sir so pagkahuman ako ato sir take sa na po gali ka capsule sir again ala nibalik man ang akong menstruation sir himbalik yun siya na normal mauna karon nag monthly na sir 3 months na nako nga nag normal na siya sir pasalamat jud ko sa Amigos Capsule kay dako gid kayo tabang sir
12: so normal na ang imong menstruation adto dili normal karon pag inom mo yes, Amigos Capsule na normal na sir
14: oo kay since December sir 2025
12: ay by the way ma'am Melissa pilay edad nimo
14: 49 ako, sir. So, maumitaw ito nga.
12: 49. Ito ang ngayon naging magminopausal, no?
14: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod ito'y dala po sa pre-menopausal na ako kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang giapasapasan. Pubalik mang gyud siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyud ko, sir. Ang reaction gyud ato niya maugod itong ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot.
12: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
14: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. O ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
12: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik sir. Na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa butang sa mga minyo. Kamusta? Maka, kuana, modagayday na sa ang sapa.
14: Sir, ako ang ko-answer noon experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako. Pura naman bagong dalagaan eh. Mula po na ko ang na-experience, sir.
12: So, mura nagbagong dalaga. So, kuana, kaning sa ato
14: pa. Budagayday na yun, sir.
12: So, dagay-day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
14: Kay kadung sa time, kadung wala pa nag-uan, sir. Kadung napakoy di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
12: Dry yun siya. So, karoon niya naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o ka, kuan. Dagay-day.
14: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang, naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement, unya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong nag-print, wow. Sir, ba? Dila i-try ta, lang yun nila, sir. Ang ta, kanang
12: dili lang ka ng dagay-day. Kaya ari lang ta sa word nga lubricant.
14: Yes, sir.
12: So, mga sa unsay ka-advise mo sa mga... Unsay ka-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
14: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga pariha po na ako nga nag-edad na o 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na gani, nag-on and off ang inyong menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, ako kaayong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na yun na akong gipamati na wala yun na tabangan yun ko sa Amigos Capsule.
12: Okay, ang bitayaan so, ng...
14: Uh-oh.
12: Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
14: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita, good anak, sir. Grabe, good ka sakit.
12: Okay. So, nagkagay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
14: Ako, sir, sa Balamban. Arpili, Balamban, Cebu, sir.
12: Arpili, Balamban, Cebu. Milisa, Abadinas, Lumukso.
14: Yes, sir.
13: Yes, nagagang salamat no sa mga nanay diha nga dunay gibati sakit ang likod, sakit ang hawak, sakit ang batang, oh, sa pagipaminaw niyo diha mga palangga. Dili normal ang menstruation. Ino mo Amigos Capsule mga nanay. Manay gi sekreto karon manay sekreto ni Ate Mar sa Bunal FM. Amigos Capsule Plus o Amigos Coffee, ha? Mana nga, wow. Basta makakuhan mo na Amigos Coffee, padalundon din Amigos Capsule. Ah. Wow na. Wala ako nga palang gaay, naglangay-langay. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy sa inyong dapit. Arita, ato sa ning kuhanon sa pangalalaki, bay.
15: Hello, sir. Hello, kuya.
12: Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisay pangalan na to, sir.
15: Si Ramir Baligwata, kuya.
12: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na o naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, kuya Ramir Baligwata?
15: Yes, kuya, no? Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya. Nindot yung kayo, no, ang ato ako ang pamati sa kuwang panglawas. Gani, ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe. Karon mas nindot ang kapsul nga ako ang na pirmino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog. Nindot na kaya ako pagkatulog o kanang sabong kuya, kanang maglisog ta o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot mo, samot siya ka... Nindot yung kayo kay sayo ta maka-inom, sayo po ta maka-remove sa atong hugaw. So gaan, atong agaan din akong lawas. Kanang
12: langsit ko. Kaya pa na kuya Ramir, maglisod ka kalibang, hindi ka buntag.
15: Oo, maglisod ko kalibang, usahay, gabiin na, usahay magbaan. Pero so, nga, nagsige na ko sa kapsul, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag ko to hapon.
12: Lawas. Buntag ko to hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
15: Nagsik yung kayo, kuya, no? Lahi yung kayo nga ka ng dita kayo no mo ka ng Amigos Capsule. Mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang ka ng samot pang na kay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko ka ng basta kuhang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakitaan ako nga, pwede din siya ka ng sa mga ka ng nakuan sa tiya no kanang mga acid ana. So karon gitry, pag try ginako kuya. Nindot yu kayo kay magsigita ka ng panugab or magsigi po ka ng kuwan sa imong hangin at kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganay imuhang tiyan, anak. Muhupay yung gaan siya. Gaan yung siya imong pamati.
12: So, muna na so far, Kuya Ramir Baligwat, ha? Muna ang imong experience sa ito ang Amigos Capsule. O niya, nainangutana, Kuya Ramir, na amang si Bobby Huntiling, ha? Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Untilia. Siya nga pagutan ano si Kuya Ramir, Kuya Inzel, kung okay man ni sa buldos-buldos kay ako nakabuldos ko sa kumbana sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom kog Amigos Capsule ha. Sa imong experience ya nakabuldos pa bugka?
15: Agoy. Mo na nindot kay nga pangutan na Kuya Inzel. So nindot kay Kuya Inzel no kay sa una nga wala pa ko gagamit jud ani nga Amigos Capsule no. Kanang mabuntag ilhan yun mo, aduna yun siya ka ng ipik, no? Kay ka na mabungtag sa'yo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
12: Barog na, bro. Kayo. Pero sa una, barag, dugay
15: sauna,
12: mo barog.
15: Sa una, wala na. Dugay mo barog, karon.
12: Aroy.
15: Wala buyak. Ay! Oh, ka na mabungtag. Tinuod yun na. Manguhit, oy. Si Junior.
12: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga to ang kwan, epektibo ni nga to ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat, sa ika-advise ni mo nila. Makaalang sa... Makaprove yun at itong Amigos Capsule, ya.
15: Alang sa naminaw, no, ugasan ni Nabot, ang ato ang gear karon sa Amigos Capsule, ganun mga idadaran na, o sama, apoy upan nga dili pa idadaran, pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Ayun yung yun sa gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinimuno. Buntag sa'yo pa, wala. Hantod na buntag, maghayag na, kuya, putig yun. So, ako ilayong ika-advise ninyo, no, ang kanang mga magnanay problema kamay sa ilang kataw. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang ibuhi. So, kanyang Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang sa mga pare.
12: Okay, pila edad na to, Kuya Ram. Pila edad na to.
15: Ako, Kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
12: 52, okay. Pero tagaasa din sa Japan, Kuya. Tagaasa din ito, Kuya Rams?
15: Nako ron ko, Kuya, nakuyo sa Palamban, ha? Kumbado, Palamban, Cebu.
12: Yes, dagang kayo salamat, Kuya Rams.
15: Dagang kayo salamat, Kuya.
12: Dagang salamat.
13: Yes, nagandang salamat mga palangga, no? Kuya Ramir Baligwat, usa sa mga nagpamatuod sa Amigos Capsule. O, mga tatay diha nga mura gibiyaan na sa kalipay. Ingon sa Team Mar, wala isakto nga terms kay Angel, mga tatay nga gibiyaan sa kalipay. San saon na nato, kan? San saon na nato, Ate Marcia, paimno ng Amigos Capsule. Wow. Saan sa penyong gipabot mga langga, mga tatay o nanay? Alang sa tanan nga naminaw, Amigos Capsule palangga, mapalit sa tanang butika o pharmacy. And then proven and tested na giyod kayo itong Amigos Capsule mga palangga. Maura ginay akong masulti ninyo ha. Proven and tested na kayo itong Amigos Capsule. Maupod ang itong Amigos Coffee mga palangga, no? Kay bawa naman tag-unsa kay epektibo ang itong Amigos Coffee. Di naman malalis, Amigos Coffee o Amigos Capsule mapalit sa tanang butika o pharmacy.
16: So, yes guys, no? So, naata karon diri no sa Barangay Abasdiot, Mualbual. So, naatay nag-deliver man tag Amigos Coffee ko diri. So, naatay kuhaan o testimony. No, kay naagid siya nindot nga pamahayag sa tuang Amigos Coffee, si Idol Irvin Dennis sa Amigos Coffee. So, tay, kasi pangalan na to, tay?
17: Bibi.
16: Bibi.
17: Abrinica.
16: Si Sir Bibi Abrinica, pila edad mo, tay?
17: 68.
16: So, tay, since dugay na ka nag-inuman og Amigos Coffee, no?
17: Dugay na?
16: Mga, pila katuig na, nay? Sukad nga... Mo'y una na kong pag-deliver dire, katong dito pa ko sa Badyan. So tay, sa una tay, sa wala pa ka nag-inuman og Amigos, unsa may mga gipamati nimo sa imong panglawas?
17: Akong tiyan si Perming kasakit.
16: Perming kasakit? Ano man tay, unsa may hinungdan na to tay?
17: Ambot sa hinungdan na to ko doon nga, Perming kasakit.
18: Pero may mga sakit kung tiyan.
16: Ngayon, kuat, naka-check up na ka?
18: Wala, John. Sukar, sukar pag inom mo, kuning anang kapiha.
16: Ano ba? So, sukar pag inom ni mo, sa gasakit imong tiyan, tay, so, kuat siya, wapagin ka ka-check up since atong mga duha katuig na?
18: Wala, John.
16: Wala. So, na kay mga gipang-inom nga tambal, tay?
19: Wala po.
18: Wala po. Wala po.
16: Bakit gipang-inom? So, sukad ato nga naka-discovery ka ning Amigos Coffee sa imo nga pag-inom, mga pila na katuig ha?
18: Mga duha na.
16: Mga duha? Oo, mga duha katuig, mga higala, no? So, sa imong pamati, tay, sukad sa pag-inom ni mo sa Amigos Coffee, murag dagandaghan namang yugkag na hurot, unsa may paminaw ni mo nga na-alibyo sa imong lawas?
18: Lami, eh. Wala na ko gimulo sa kuntian.
16: Ah, nawala na.
18: Nawala na.
16: Oh, da.
19: Kay kasama sakit ang tiyan kalibang sa dugo.
16: Ah, so basta magsakit yang tiyan, makalibang siyag dugo.
18: Oh.
16: Mga kuan ka na, mga unsa kay mga unsa may mga kuan na, unsa may mga possible siguro nga mga hinungdan nga magkalibang mo siyag dugo, magsakit yang tiyan?
19: Ako kay bawo kay magpatsik at bis doktor di man pud siya.
16: Hadlok.
19: Oh, nya. Madlok naman ta ana oy kay daghan ba kayo yung kalibang nga dugo.
16: Oh. Pero sukad na ipag-inom niya kay Amigos Coffee, kumusta naman?
19: Wala na jud.
16: Wala na. Ang tud karon.
19: Mm.
16: Ang tud karon so kaluoy sa Ginoo.
18: Oh, bi aning inom kay nindot bi imnon.
16: Oh, na sige nga pa deliver no. So, unsa may ilain nimo sakit tay? High blood, unsa pa man?
18: High blood.
16: High blood eh, napa kay diabetes o unsa pa?
18: Diabetes po.
16: Ah, high blood, diabetes, yung kanapong ipagsakit sa imong atiyan. So,
18: inom ko ng kape.
16: Ah, sumayo, hino. So, in kaso, kuantay, in kaso, ma-live na ito ni sa mga radyo, unsa may mga gusto ni mong isulti atong mga tao nga wapag yun ni inom, wapag yun ni sulay pag inom sa Amigos Coffee.
18: Sulay na mong inom aning Amigos kay itiktibo kayo. Mora na nakawala sa kuang sakit sa kuntian. High blood.
16: Diabetes. So, mo to siya mga idol no sa to sa nagpamato. Ikaw nay, wa kay mga gipamati sa mga panglawas nga sukad atong naginom ka sa Amigos Coffee nga naayo na.
19: Daghan oi, daghan gipamati sa kuang lawas niya.
16: So, daghan na mga unsa ka nay?
19: Kanang kabuhion bitaw ta niya, labig ma kasar atong kaon ba.
16: Oh, pasmo.
19: Niya, oo. Nga dayon sukan nga gainom ko ani kay bagsakit ba yaring ako ang akong pusoon bitaw.
16: Oo.
19: Pero sukad ko gainom ani puri buya wala na jud.
16: Wala nga hangtod karwa lagi mo nagpabiya sa Amigos Coffee.
19: Oo.
16: Kurang kadadlaw na lang.
19: Amo abi atong naay mga basiyo ra.
16: 200
19: kape.
16: 200
19: 300 di ay kamuot ko.
16: Pero naagi ko na rin ay napoy mamalit ko dere.
19: Pero na ay talaga. Pero na doon man ang karton nila.
16: Oh, doon ang karton. So ikaw na yung ma-live na to ni sa radyo, unsa may ikasulti ni mo itong mga tao nga wa pa ni sulay pag inom sa Amigos Coffee?
19: Mas maayo yun nga o suwaya doon ninyo o na mo ipamati sa lawas kay epektibo yung kayo ang Amigos Coffee. Tisingi doon ninyo.
16: So, mga higala, no? So, again, ay, kasi pangalan ni mo na, eh?
19: Bibi Pod Abrenica.
16: Bibi Abrenica. So, mo to mga higala, no? Atong nakuha nga testimony diri sa Barangay Basdiot Mualboal. So, mo to ilahang pamahayag nga daghang gisilang gipamati silang panglawas, no? Managtiayon to sila, mga higala, no? Nga atong gi-interview nga doon naging mga kasinatian. No, doon na sila kaalibyuhan sa pag-inom sa itong Amigos Coffee. Si Idol Erwin Dene diri sa Barangay Basdiot Mualboal. Daghang salamat.
13: Yes, nagagang salamat mga palangga sa maong testimonya sa unsa pay gipaabot ha. Amigos Coffee ha naguna sa dughan sa pobre nga dunay gipaminaw sa ilang panglawas. Yes, nasad sa atong live mga palangga no nasa atong page natay pahula ha 3,000 pesos nga GCash palangga ha. Kinsay makahula ana la hula na. 3,000 nga GCash sa makahula palangga. Kaana jud ka wow sana all. Yes, sa pag-ibabot no, alang sa kadaghanan nga naminaw ay naglangan-langan ato nang nadunggan ang maong mga testimonya. Pamahayag kung unsa kay piktibo ng atong produkto mga palangga. Wala nga sa tanan nga naminaw ay naglangay-langay adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Yes, wala na ikong oras ang alanggaan. Dagang salamat ninyong tanayin. Kamusta, kamusta ang inyong pagkutaw? sa Amigos Coffee, mga taga Negros Oriental. Dagang salamat yung mga taga Negros Oriental. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw, dagang salamat ug maayong buntag.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Yes, good morning! Yes, ayan, mayong-mayong buntag, no, sa ato ang mga solid nga listeners sa 105.5 FM. Maayong buntag! Ay, nako. Guys, I miss you. Wow, talaga. Plastic. Anyways, oo, gimingaw ko rin yun, no, kay... You know, naka-bakasyon biya taog 2 days. Oo, nga ni dali rabi amin nga si DJ Rick Rick. Oo, ay nako, it's another day and another life to survive na naman tayo because it's Monday! Diba? Oo, happy kurong adlawa. No, because kay... Nakita na ako no nga some of the people around me is kanang super energetic lang no kanang from gikan sa balay, 'di ba? Tapos nag-travel no. Actually tanang mga tao halos puro busy, no? Busy sa padung sa work, ang uban busy na sa trabaho, 'di ba? Ang uban na busy na sa school, 'di ba? Mga estudyante nato diha sa mga nagkalain-lain nga mga university diri sa Bohol, 'di ba? Labi na diri sa Tagbilaran. Ayan, busy na kayo tong mga estudyante, mga workers nato, no? Ayan, oo, super productive rong adlawa. And then dapat lang. Dapat lang. No, dapat lang nga productive taro, no, dapat lang ang atong energy is 100%, no. Oo, okay, Ginoo ko, 'di ba? Kay Lunes na Lunes, 'di ba? Another sama ko sa akong ingon, another day, 'di ba? Another life to survive, 'di ba? Kay laing adlaw na pud karon, 'di ba? Oo, pareho rang Lunes, no, pero lain na ang pizza and July na, sus Ginoo ko pagkadali, 'di ba? Oo, lain na pud nga pagsuway sa kinabuhi no nga ang ato ang ko ano no ang atong agian no para karong buwana no unta no nga maka-survive na pud ta no maka-survive na pud ta sa taas-taas no actually mubo ra gyud no super short lag jud ang adlaw no and dali ra kaayo jud no sus mura og maopay pag ko ano pag January, February, March, April, 'di ba? May, June, 'di ba? Karon July na. Ay, perfect, 'di ba? Murag kuan lang mo no, murag ka nang gipiyungan lang nato kadali. 'Di ba? July na, 'di ba? Pero anyways, ayan, dapat ang atong energy karon is totally 100%, no? Kay taas pa kayo ang adlaw, no? Karon nga Lunes, taas pa kayo ang adlaw, daghan pang mga posible nga mahitabo. Pero kung unsa man ang mga mahitabo karong adlawa, dapat we need to stay positive. Ayan, we need to stay happy always. Ayan, bisan pag nagka-moritching pa nga itong mga dagway diha, no, tungod sa trabaho, di ba, always, ano lang, no, just wear, aside sa inyuhang uniforms, aside sa inyuhang IDs, di ba, oo, dapat, usapod sa inyuhang mga i-wear karon or inyong isuot is ang beautiful smile sa inyuhang mga beautiful faces. Oo, dapat lang, no? Because sa super kadaghan nga nahitabo, no, sa panahon karon, no, actually, every day na ay mga nagkalain-lain nga mga episodes, no, ang nahitabo sa atong kinabuhi. Oo, masyak na lang tanong, ay, kadaadlaw lagi na ay mga nahitabo. No, kadaadlaw lagi mga na ay nagkalain-lain nga mga unexpected nga mga moments no sa ato ang kinabuhi no makaingon jud tanong nga dili yun nato dai matag-an no or dili wala yun dai takahibaw no sa unsa tawag nimo ani oy kung unsay plano no kung unsay plano sa Ginoo no sa ato ang kinabuhi kada adlaw mauna nga always trust God lang gyud no sa iyahang mga buhaton ba no para sa katauhan no sa mga blessings no nga mga muabot pa no para natong tanan. Diba? Oh okay. Diba? Life is too short no wala ta kahibaw no kaya kailangan happy lang gyud ta per mino bisa pag-unsa ang ihatag sa Ginoo, no, bisan pagka ng blessings ba na diha or mga pagsuway sa kinabuhi or mga problema. Ayan, oo, kana siya gites lang ta sa Ginoo ana. Wow, exam gihapon ha. Oo, mo na siya ang exam sa kinabuhi. No, mo ni siya ang test or quiz sa kinabuhi, no, nga gihatag sa Ginoo. Bali, kitang mga tao, no, mga estudyante gihapon ta og ang ato ang maestro is ang Lord, no, si Lord, no. Ay, nako, perfect. Diba? Oo, mo na gi ko ano nga kailangan always ready ta, no, always ready ta kung unsa may mga pwedeng mahitabo, no, sa kinabuhi, no, kailangan ko anta na murag atong ikuan ang kinabuhi og kanang nata sa survival ko survival level mood sa ato ang life. Sabe. Diba? Oo, pero bisan pag unsa kadagan sa problema, no, or kanang mga pagsuway nga gihatag ni Lord sa atoa, no, pero mafeel gihapon nato ang blessing, di ba? Oo, siguro nay ubang mga tawo, no, nga kanang muraog wala kay nila makita ang blessings, no, nga siguro wala pa matuman ang ilahang blessing, ilang gipangayo, di ba, sa Ginoo. O relax lang, di ba, maabot lang na, no, or basig na apay mga basig na kay blessing nga naabot sa imong kinabuhi pero wala nimo kayo ma-appreciate, no, it is because kailahi ang imong gipangayo, di ba? Pero let's try to appreciate sa mga gagmay nga blessings, no, kay murag ready lang ka, di ba? Ready lang ka kung murag gisukod lang siguro ang imuhang pagkatao or ang imuhang kinaiya ba, di ba, sa ni Lord, no, kung unsaon nimo pag-appreciate, no, ang dako nga blessings nga ihatag. Mao na nga gisuwayan lang ka, no, nga suwayan lang nato ni kanis ang ginagmay kung ma-appreciate ba ni niya, di ba? Kay what if, di ba, hatagan kag dako nga blessing tapos dili nimo ma-appreciate, di ba? Lain pug kaayo, di ba? Oo, so mauna, no, ang first, di ba, nga siguro nga wala kay nato ma-appreciate, no, nga blessing nga gihatag sa Ginoo, permit ang gareklamo, no. Permit gareklamo. Actually, kay bono mo ani, no, kung unsa nga blessing ang gihatag sa Ginoo na to kada adlaw, kay kada adlaw na ko ning ginasulti ninyo, no, from Monday to Friday. Diba? Oo, na ang pinaka ang blessings nga gihatag sa Ginoo nato kada adlaw is ang atong kinabuhi, no, ang atong life, diba, nga makamata patanga happy, nga makamata patanga nga fresh, diba, nga makamata pa ka og kanang nga kanang grabe imong energy, diba. Oo, bisan pag unsay mga mahitabo, no, sa kalibutan, as long as makamata pa ka anang pagkabuntag, it's a blessing na nga gihatag ni Lord, diba. And also work, 'di ba, ang atong trabaho, 'di ba? Oo, ang ato ang work, kinadaghan lang kayong mga tao karon nga walay trabaho, 'di ba? Oo, kinadaghan kayo, so ipagpasalamat nato kung naatay mga trabaho karon. Ayan, oo, pasalamat ta, no, ni Lord kay kani nga blessings iya hapon ni gikan, no, iya kang gihatagan og opportunity, 'di ba, aron makuan ang imong kinabuhi sa kalisod, no, kay mo gani ang giingon sa Ginoo, lihok tawo kay tabangan, dili kay kung ano ka nang pahuway tao kay ako ray lihok, 'di ba? Walang ganon, te. Wala. Oo, lihok ta, no, kay aron kay samtang galihok ta, samtang gatrabaho ta, ayan. Oo, ang Ginoo po, 'di ba, naggabay, 'di ba? Or nag-assist nato ba? 'Di ba? Oo, like kanang iyatang hatagan og maayong panglawas, 'di ba? Iyatang ilikay sa mga daotan nga pwedeng mahitabo nato, no, during sa ato ang mga works. 'Di ba? Perfect ayo. Kuantaron, no, kuan si DJ Rick Rick ng mga kuantaron, mga words of wisdom ganon. Oo, kayo pangpagana sa umaga ba? Oo, ay nako. Syempre sa kadagan pa namang sus Ginoo ko, no. Dili na ta mudugang, no, dili na mudugag si DJ Rick Rick, no, sa mga sa mga stress no nga atong mabasa sa kuan, sa dyaryo, sa social media, 'di ba? Madungog nato sa radyo, 'di ba? Makita nato sa mga balita sa TV. Nga grabe na gyud kayo ang kalibutan, 'di ba? Oo, dili na ta mo dugag ana. No, ang atua karon adlaw is maghatag og good vibes, no, maghatag og energy, di ba, ka freshness, grabe. Sa mga laminaw karon, di ba? Oo, ganun tayo, di ba? Oo, mo na ang atuang goal karong Monday. Wow, so ugma lahi na pud atong goal. Oo, lahi na pud atong goal ugma, charosa. Pero ano, no, di ba? Mao na akong ikaingon ninyo no nga always be happy every day no kanang kay bubo ra man jud kay atong kinabuhi di ba wala man ta kahibaw di ba na ay uban wala na nakamata di ba na ay uban di ba na wala na nakuhaan na sa ilang kinabuhi di ba na disgrasya di ba na ay uban you know na alam yun na yon. Oo di ba so kitang mga buhi kitang mga tao nga naningkamot no para sa ato ang kinabuhi ayan ato ning ampingan no oo and then usa sa pag-amping sa imong kinabuhi kailangan ka mahimong magmalipayon no ayaw po na ang imong kinabuhi no og kanang stress di ba ayaw po na ang imuhang kinabuhi og mga problema dapat balance gihapon ang life no balance gihapon kung naay problema kung naay stress dapat na gyapoy kuana gyapoy part no 50% gihapon ang happy moment sa imuhang kinabuhi mo na pinaka importante. O katong mga tao karon no nga feel nila nga kanang super kadako na jud ang ilang problema no feel nila wala na solusyon ng ilang problema no oo just pray ayan mo lagi na akong ikaingon ninyo just pray just give it to the Lord di ba oo okay kay wala mang guy problema no sama sa kong giingon no everyday gihapon ni oo nga walay problema nga ihatag ang Ginoo nato no nga walay solusyon di ba muhatag na siya og problema because kahibaw siya nga ikaw mismo nga tawo kahibaw ka kung unsa nay solusyon ana no need to i-feed pa na niya nimo diba oo nga kailangan no bahin ta oo ko ako Ginoo bahin ta oo dili lang ako lang perme diba kung ako pa Ginoo diba oo pero pinangga man ta ni Lord diba pinangga man ta ni Lord no oo grabe ang iyang paghigugma natong tana no no sa mga nay mga gipangbati karon nga problema laban lang no kaya ninyo na no siguro ang solusyon naa na diha no kuwang na lang ihungit ninyo ang mga solusyon sa atong mga problema pero siguro wala pa nato makita no ang nga solusyon sa pagkakaroon no it is because siguro naa pa sa naka-focus pa ta sa mga problema no pero once gani no nga makuha nato ang solusyon no ani nga problema nga atong magipangdala karon ayan so mahimong easy na ang ato ang life no oo easy na ang ato ang feeling no ang ato ang sa ato ang dughan di ba mais na ang mga bugat nga imuhang gidala karong sa imuhang kinabuhi laban lang diba laban lang ta sa life no pero anyways ayan oo sa mga naay gipang buhat da ipadayon lang na inyo magipang buhat mubalik pa si DJ Rick Rick no para sa atong morning vibe chikahan ayan daghang kaytang mga hisgutan about sa life no karong adlaw no oo dili sa ta maghisgot og mga love life do der karon no ato sang hisgutan no ang kinabuhi no ang ato kinabuhi anyways ayan ipadayon na mobalik pa si DJ Rick Rick para sa morning vibe chikahan diri lang sa Vibe 105.5 FM feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.
2: Yes, welcome back to Vibe 105.5 FM. Yeah, no. Once again, mayong buntag, no. Labi na tong mga solid nga listeners nato, no. Nga mo pay pag-tune in. Ayan, no, og manamino na karod no, sa ato ang morning vibe nga mga chikahan. Yes, mayong buntag. Ayan, oo, so karon, no, ato ning hisgutan. No, ang usa sa mga butang dili permi nga makita sa ato ang mga mata or dili siya visible sa ato ang mga mata, no? Pero ayan, no, pero ang tawag ani, no, is functional depression. Ayan, kasi mga nakahibaw ani, no, wait na akong i-search ang meaning ani niya, ha. Adara. Okay, so ang kuan di ay no ang functional depression kay usa ka termino nga gigamit no kung ang usa ka tawo murara ug normal malipayon o malampuson sa gawas apan dako di ay og kaguol, di ba? Kaguol og depression sa sulod. Ah, mauda ini di ay. So, pero kani siya ha, dili kini usa ka official nga medical nga termino. Dili siya official ha. O apan mao ni siya ang gigamit no sa mga Gen Z's karon or sa mga hilig og kuan no mga ingon ani mga naka-experience na og mga ingon ani. No mao ni ang gigamit no sa pagkuan, sa pag-explain no nga sa mga makasugakod no sa adlaw-adlaw nga buluhaton no bisan pa man no sa ilahang bugat nga mga gipang dala no everyday. Kabalo mo usahay, di ba, mga ka-vibes ato diya natay mga kaila no nga permi na sa trabaho, di ba, permi present sa klase, di ba, makaatiman sa pamilya, makahimo sa tanang mga responsibilidad, di ba, kung tan-awon nimo kanang murag kuan siya kanang murag okay, 'di ba? Murag okay ang ilang kinabuhi. 'Di ba? Maubitaw ng kasagaran nato no, iingon nato anang mga tawhana, grabe siya ka strong. 'Di ba? Kanang mga tawhana nga kuan bitaw nga kanang feeling nimo nga walay problema, kanang kaya niya tanan, 'di ba? Kanang walay kakapoy-kapoy, perming sa nasa trabaho, perming present sa klase. Diba naatiman niya tama ng iyang pamilya, diba naatiman niya sa sakto iyang mga anak, mga ingon anak ba? Diba? Pero wala ta kabalo nga kada gabi idi ay no pag abot nila sa balay, diba or kanang sila na lang, diba murag ay na sila kanang murag kanang naa sila'y mga gipang bati no nga dili nato no kanang dili nato makita. Diba kay lahi ang ilang mga gipa sa so, tawag ni mo ani oy kanang gipakita ba o lahi ang ilahang mga gipakita no sa mga tawo and then lahi pod ang ilahang naa mismo sa sulod, diba? Like for example kanang productive you are a productive person no pero inside you are empty. Diba kanabitong mahimo gihapon nimo ang imuhang mga responsibilidad kada adlaw no pero inside you no kanabitong wala kay joy, wala kay kalipay or wala kay fulfillment. Diba kanang for example kanang mukatawag gihapon ka, diba kanang mukatawag gihapon ka atubangan sa imong mga friends, sa imong mga co-workers, mga ingon ana ba? No, pero kung ikaw na lang usa, kanabitang mura ka og kanang maka-feel ka og kanang magulanon kay ka kanang murag super empty no ang imuhang kinabuhi yung kanang mga ingon ana ba? No, kanang mura siya og kanang naka-autopilot, di ba? Naka-autopilot siya nga kung naidaghan tawo, you are dapat kailangan happy ka tan-awon, dapat wala kay problema, dapat ang tan-aw sa mga tawo nimo is kaya ra nimo tanang problema. Pero kung ikaw na lang usa, diha ka mura og ma-down, di ba? Ma-down ang imuhang kaugalingon, di ba? Diha nimo makuan ang imuhang tanang problema, mga ingon ana ba, di ba? And then you are kanang always kanang mentally tired. O mentally nga pagod jud ka. Diba? Kinabitang bisag yan mo kay wala kay gibuhat kaayo. Like, you're not consuming your 100% energy. Like, for example, naalang ka sa work. Diba? Ang imuhang work is naalang sa office. Diba? Paperworks lang. Wala man ka mangalsa og mga bugat kaayo. Diba? Mga trabahoon, di ba? Nag-aswat-aswat ba diha? No, pero feel ni mo, kapoy kaayo ka. Di ba? Kapoy ka imong lawas. Kapoy ka imong paminaw. Di ba? Kanang bisag gustuhon man ni mo matulog or bisa pag natulog na ka. Di ba? Pero, kanang itong drain gihapon bisa pag nakatukag 8 hours or more, di ba, or sakto ang imuhang katulog, pero feel gihapon nimo nga you are drained emotionally and mentally. No, because daghan kay kag mga unsa tawag nimo ani mga gipanghuna-huna, no, kanang daghan kay kag mga problema nga naara jud sa imuhang mind nga totally silent lang ka nga wala kay gisharean. Diba, mo na ilisod? Diba? Feel ako, mo na usa sa mga pinakalisod, no? Ka nang muraog, bisag ka nang dili na ni mo kaya, pero still, imuhang gyapon siyang kayanon. Oo. Imuhang taguan, no? Ang tanang problema ni mo, no? Parang you hide everything with okay lang ako na words. Diba? Kanabitang sa tanang problema nga musulod sa imong kinabuhi, sa work ba na, sa personal life, kung asa ba na diha. Kanang muraog naanad na lang ka nga imo siyang itago. Diba? Pero ikaw mismo sa imong kaugalingon or sa imuhang mental, no, mental health nimo, nagkahurot na ka. Kung sa sigarilyo pa ka, nagkaupos ba? Diba? Nagkaupos ang imuhang mental. Mauday na siya. Ay nako, diba? Kanang abi sa mga tao nga you are so strong, nakaya ni mo tanan, it is because kiwala ka ng reklamo. Diba? Pero ang tinuod ay ito, gikapoy na day ka. No, gikapoy na day ka sa pang-adlaw-adlaw. No, nga kanabit ang pag-pretend ni mo nga you are okay bisag dili. No, mo na ang gitawag nila nga functional depression, no. Mo na siya ang is one of the scariest talaga lang, ha. Oo, usa sa hadlok, no, nga kuan sa kinabuhi, no, because people, no, will think man good that you're okay just because, 'di ba, marunong ka magkuan, magfunction normally bisan pag kuan, no, sa kadaghan ng nahitabo, 'di ba, sa imong kinabuhi. Mao na siya, no, nga kung ang tan-aw nimo kanabitang mao nang nindot, no, nga kanang hinakanang kung if you have friends, no, sa imuhang ka sa imuhang work, di ba, or bisag asa pa na diha, no, let's try or let's normalize siguro, no, nga kamustahon nato ng tawo, no, bisan pag makita nimo siguro nga nagsige na siya katawa diha, nga feeling mo super productive kay siya, no, pwede nato silang kamustahon lang, random lang, good nga, uy, kamusta, are you okay, ano ba, if you need kaistorya, ha, I'm always here lang, bisag mga ana lang bang, actually kana nga mga simple nga mga words, no, mga ka-vibes ato diha, is dako na kay nang tabang para sa mga tawo nga naa sa functional depression karon. Actually depression pa lang, no, it's not kuan siya, it's not a joke. Mahitabuog na hitabo na siya og daghan na kaayong mga tawo, no, and especially ang mga kabatan-unan karon na depressed tukod sa pressure sa kinabuhi. Diba? Sa kalisod sa kinabuhi, daghan na kaayong mga mostly no, sa mga kabataan na to karon, sila mo'y mga nakakuan sa depression. Diba? Mga yung nana ba, no? Kanang itong mga, kanang abi ni mog, di, okay, diba? Tapos, diba? Pero wala ta kabalo nga kada gabi di ay, diba? Pag abot nila sa ilhang balay, kung sila na lang usa, diba? Kanang wata kahibaw kung unsay mga nahitabo, di ba, kung unsa ang ilhang mga gipang feel, di ba, murag wala na siya'y kusog pa, no, sa pagbangon or bisan siguro sa mga basic nga mga buluhaton, di ba, kanang murag you are 100% or totally nga drained, di ba, mentally or emotionally nga maabot to the point nga kapuya na kamulihok, no, kapuya na mo function ang imong lawas. No, even siguro pag-uga sa plato, 'di ba? Mura na siya kanang wala, murag mga basic needs na murag na kuan na gyud siya, no, kanang mura og na kuan na gyud siya sa emotionally and mentally. Mauna ang lisod usahay, mga ka-vibes. Kay dili ta nang tawo nga naglisod, no, dili ta nang tawo nga kanang kanang bitong sa tawag ni manay, kanang wala magkalisod bitaw, no, is okay ra na sila. Na ay uban is maayo lang yung kay sila mutago, no, maayo lang kay sila mutago sa ilang feelings or sa ilang mga gipang feel, pero deep inside, no, abi ni mo nga, ah, okay kay siya, di ba, positive kay ang aura, di ba, kanang mura og productive kayo ang iyahang productive kay siya, di ba, pero wata kay ba deep inside, no, mga ka-vibes sa to, diha sila kanang diha na mura og nakuan ng ilahang energy, di ba, abi ni mong nang na, okay kayo ang pagka-function sa ilahang inside, pero dili da ito mga yun ana ba, no, kabalo ba mga anong gitawag og kanang functional, nganong ginganlan nila og functional tungod kay functional gihapon sila. Diba, sama sa kong giingon, diba, functional gihapon sila maka-duty, makatawa, makiguban, makapost, pagani sa ilang mga selfie, mga murag happy kaayo, diba? Pero sa sulod, bugat na di ay kaayo ang ilang mga gipang bati. Okay na may ubang mga tao, no, nga when ka nang makakuan sila, makafeel sila o ingon ani, is dili na sila functional. Diba? Actually, wala mo kumuingon nga dili siya mag-need og kanang medical assistant bitaw sa mga professionals. O need gihapon na siya. So they need lang to speak up lang. O okay, di mo ko ta makahibaw, diba? Di ta makahibaw. So mauna nga dapat if naamoy mga friends diha. Diba? Kanang istoryaon ninyo, kamustahon ninyo. Diba? Bisag feel ninyo nga super happy na sila. Oo, kay bong mo, di mo ko na sila mo share. No? Dili na sila mo share. No? Maunang usahay, no? Ayaw gyud dayon mo pag-ingon. Diba nga? Ah, arti lang na, uy. Mangayon ana ba? Diba? Kung ka nang ma-feel bitaw ni mo nga ka nang mura o ka nang wala ka imo function ang imuhang co-worker, di ba? Kanang mura og wala siya sa mood, mura siya gikapoy, di ba? Andayan na ba natong iingon? Ay, arti lang na, uy, gainarti lang na siya, uy. Di ba? Ay, nako, inako ninyo kuan kung dili ninyo na, kung wala ninyo na masulti. No, once nga makita mo sa inyo ang mga co-workers, diha nga murag nagluya-luya, di ba? Or murag nagluya. Diba? Wala mo ko takahibaw sa feelings. No, wala takahibaw kung unsa ang nasa ilang una-una, kung unsa ang ilang giagian. Mauna nga, dili, dayon ta mo judge mga ka-vibes sa to. Diha, no, nga muingon dayon, ay, arti lang na, uy. So, ginoo ko. Mingon mo na. Diba? Daghan pagani, og mas grabe ang problema. Diba? Mangyara na ba? mapadako man na or mapagamay, no, as long as kana problema, problema gyud na siya. Diba? Oo, kay ang sakit sa una-una, no, dili man gud siya kung ano, mo siya usa sa mga sakit, no, sa ato ang mind, no, nga dali kita maka-judge sa usa ka tawo. Diba? Naatay mga tao nga bisan gamay tan-awon ang problema sa uban, no, kanang gamay ra ilang problema, uy, maura mo na ilang problema. Diba? Ay, wala ra pang bayad og apartment. Mangingana ba? Ay, pila ra mo na yang utang? Mangingana ba tao? Ay, pila ra manggood na? Mangingana ba? Diba? Pero para anang tawhana, no, para ana ang tawhana, wala ta kay babug at nang kaayna para nila. Og valid na ang ilhang gibati. No? Kabantay ba mo nga usahay kung mangutana ta og okay ra ka, ang tubag dayon kay okay ra. Mukatawa pa gani ang uban, di ba? Yes, di ba? Ah, okay ra. Uy, sus Ginoo ko. Problema lang na, di ba? Gamay ra kay na, di ba ana? Pero para nila, no? Para nila bugat na kay na, di ba? Pero kay baw mo usahay ang okay ra. No, nga tubag nila, pwede siyang mahimong kapoy na ko, di ba, or nahadlok ko, di ba, wala na ko'y gana, di ba, pero gikinahanglan lang yun na ako mupadayon. Maunang importante yun, no, nga dili lang yun takutob sa pangutana, usahay gikinahanglan po ta maminaw, di ba, or kailangan na to kanang sa mga tao nga kanang bitong gitawag nila nga observant, no, kailangan jud ta mag-observe po sa atong palibot, no, dili kay ay magshak-shak na lang ka if ever nga naanay na itabo, ay hala malipayon mo ko siya pag miagi ana ba, no, nanadayon ka sa tanga-tangahan ni mo na version sa imo ang life kung naanay mga nahitabo, di ba kung feel gani nimo makiramdam ka, di ba, makiramdam ka, maminaw ka, di ba, kailangan observant ka, di ba, dili kay inagkong naanay na hitabo diha na dayon mo gawas ang imong acting skill nga tanga-tangahan na ay hello, oy, okay ra man siya paglas, di ba, gikamusta pag gani na ko to, ningon po siya okay lang siya, di ba, o na dayon ka sa tanga-tangahan moment nimo if ever nga naanay na hitabo or ka nang di ba, gikuha na nila ilang kaugalingong mga kinabuhi. Di ba? It is because ana nga depression sa problema or pressure nga ilahang mga naagian sa ilang kinabuhi. Di ba? O okay, usahay manggod mga kawais. Ang usa ka tawo, no, dili na nang inahanglan og solusyon. Ang gusto lang niya, kay na ay maminaw. Di ba? Nga walay paghukom. Na ay maminaw nga dili sila i-judge. Uy, actually, kay baw ba mo, no, nga mas, ingon sila ha, na nga mas nindot kuno ka mo share sa imong problema sa tawo nga dili ni mo super close or strangers. Kay ka ng mga tawhana, maminaw na sila sa imong problema without judgment. Unlike sa imong friends, no, nga ka ng, nga ka ng share ni mo sa imong problema, diba, right after ana nimo maminaw na, yes, maminaw na sila, pero right after ana i-judge kanila, ay nako, kinadaghan ng kaytag mga friends nga mangingon ana, diba, mo nang anindot kuno kayo ka mo share if kanang strangers or not totally close nimo ang tawo, if ganahan jud ka magpahungaw, no, or ganahan jud ka nga naay maminaw sa imong problema. Oo, no, nakainumdum lang ko sa giingon po sa one of my friend, no, nga ang kusgan nga tawo maupod usahay ang pinakahilom nga nag-antos. Mauna ay ang giingon nako dai. Mm. Kung kinsa kuno tong tawo nga nakita nimo, no, nga pinakakusgan or feel nimo nga walay problema or kaya ra ang problema, no, maupod na usahay ang mga tawo, no, nga nag-antos. Diba? Tinood yun na. No, mo na'y tinood. Mo na'y giingon nila nga kung naamoy barkada nga hilig og pakatawa. Mura na guna siya hilig og pakatawa, hilig og joke-joke, no? Pero sila na itong mga tao nga usapod sa pinakamagulanon nga tao. Aww. Yes, tinood na. Oo, oh, sus kinadaghan ang kahit mga yung anak ng mga friends. Pero anyways, ayan, murag nataas-taas ta, no? Oo, nataas-taas ang chika na to. Chika Dora, yung tatang. Pero anyways, ayan, kung sa inyong ipangbuhat na, ipadayon lang na mabalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan at ang tiwasunin nga topic, ha? Stay tuned lang, diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the Vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, welcome back. Survive 105.5 FM. And time check, it's already 11:44 in the morning. Ayan, and then once again, welcome, no, sa ato ang mga bag-o pa nga ning tune in, no, sa ato ang mga ka-solid nga mga ka-vibes diha. Ayan. Well, karon, no, ato nang ipadayon, no, ang ato ang chika, no, or ang ato ang topic for today, no, about sa functional depression. Diba? O about sa mga tawong feeling or tanaw nato nga very strong in life, no, nga kaya ta ng problema, no, nga dili nila ipakita ang ilang problema, no, sa ubang mga tawo, no, pero ilaharang giloom ba? Yes, ilaharang giloom or ilaharang gitago, no, or ma-feel lang nila or mapagawas lang na nila, no, if sila-sila na lang sa ilang kaugalingon or nasa ilang balay or nasa ilang kwarto. No, ang ilang higdaanan, no, ang ilang mga unlan lang ang sakse, no, sa ilang pag-agwanta or pag-anto sa problema. No, monto kong giingon ganihan, no, nga, matod pa sa akong barkada or sa akong amigo, no, nga, ang kusgan nga tawo, maupod usahay ang pinakahilom nga nag-antos. Diba? Oo, kay naay mga example nga mga tao ani, like for example, no, kay kaning perming katauanan sa barkada, no, sama sa kong giingon ganiha, no, kung kinsa toy pinaka jolly or pinaka banaan or hilig og pakatawa sa inyohang barkada, maupod ang pinakadaghan og pinakabugat, no, nga problema or usa ana nila, no, is nakakuan sa functional depression or masala pa nga depression. No? Mangingon ana ba nga, kung kinsa tong mga kuso kayo magpakatawa sa inyohang barkada, di ba, siya po di ay ang perming maghilak, di ba? Perming kuan, perming nag-agwanta, no, sa kabugat sa iyang mga gipangbati. No, kanang perming mo ingon o ako bahala, no, siya po di ay ang mga ang walay kuan bitaw kanang mapagawsan, no, sa iyahang mga gipangbati, di ba? Oo. Maunang kung naa kay mga amigo diha, no, or mga barkada, no, mga higala, no, nga kalit lang nimong wala na nadungog or wala na kay balita or wala na kay update, di ba? Ana nilang mga tawhana, diba? Or mga barkada, mga yun na, no, kumusta siya? No, random lang nga mo message sama sa kong giingon ganihan, no, wala may mawala, no, ninyo if kamusta ho ninyo na ang tao, if okay pa ba siya, kung kamusta na siya. Labi na bitaw og super close mo before. Oo, niya kalita siya og kanang, kalit na lang og kahilom, diba? Oo, kanang mga ingon ana, no, kanang dili siya sa pangpanghilabot sa kinabuhi sa uban, no, pero kung dili basin gikinahang na niya og usa ka tawo nga muingon, "Hoy, kumusta ka?" 'Di ba? Nabakay problema karon, willing ko makigkuan, 'di ba? Makigtok, makiglaag, 'di ba? Risko ta na tong kinabuhi. 'Di ba? Ug kung ikaw pod, no, ang naka-experience ani, ayaw ka ulaw og pangayo og tabang. No, dili pasabot ana, no, nga weak ka nga pagkatawo or huyang ka nga pagkatawo. Diba? Kabalo ba mo unsay pinakakusgan nga buhaton sa usa ka tawo? Ang pag-angkon, no, nga dili na niya kaya na siya ra usa. No, ang pag-angkon nga need na niya og tabang. Diba? Nga igingon niya sa iyang kaugalingon or sa iyang barkada nga I need help. Diba? Grabe akong problema karon. Need lang siguro ko og na ay maminaw nako. Need lang na ay kapagawsan, 'di ba, sa mga gipangbati or mga nakahuot, 'di ba? Sama sa kong giingon, no, dili sa tanang panahon, no, ang tawo magkinahanglan og kwarta. 'Di ba? Na ay uban magkinahanglan lang og naalay maminaw jud nila, no, kay aron lang makuaan lang jud, no, ang sakit, no, nga ilahang magipangbati. Mangayon ana ba? No, okay. di ba, kay dili man nato kinahanglan nga permitang dapat superhero tatan-awon sa ubang tawo. No, even superheroes, no, kapuyon. Di ba? O tinuod na. Oo, bisag mga superhero kapuyon. O si Batman, di ba? Si Superman, di ba? Si Darna ba na diha? Or kinsa pa na diha nga superhero nga imuhang nahibawaan. Kapuyon o kapuyon yun na sila. Siyempre, ikaw po, di ba? You're just a normal person, 'di ba? Tao ramang ka, 'di ba? Kapuyon o kapuyon jud ka og kailangan jud ka mangayo og tabang if ever nga dili na nimo kaya ang imuhang gidala. 'Di ba? Oo, pwede man pud tang aside sa mahimo kang superhero, 'di ba? Pwede man pud ka mahimo nga ordinaryong tao lang, 'di ba nga gikapoy og okay ra na. Usahay siguro pod, no? Pressure, no? Pressure sa social media ang hinungdan nga nung maglisod ang uban. Diba? Like, natay mga insecurities, diba? Kay tanaw na to, tanan successful na, tanan happy na, diba? Tanan naglaag na, tanan naanay ka date, diba? Tanan naanay sakyanan, tanan naanay business. Ang uban ni mong mga friends, naanay mga bag-o nga mga gamit, mga ingon ana ba? Diba, murag unya kita ani, diba? Ikaw, diba, murag sige lang tagpaningkamot. Mga ingon ana ba, no? Maunay usa pud na, no, labi na ron sa panahon karon, no, maunay usa, no, nga makapakuan sa mga kabatan-unan, no, makapadepress, no? Uban gani tungod sa family, diba? Tungod sa pamilya. Ana ba, pero hinumdumi, no, ang social media highlights ra, no, highlight sa jud kasagaran ang gipakita, no, wala nato makita ang ilang tawag ani oy kaning kahilak, no, ilahang kabalaka, no, ilang utang, no, mga ana ba, ilang paglali sa ilang pamilya o ilang mga gabi nga wala sila tarong nga tulog, di ba, tungod sa problema, mga yun ana ba. Diba? Mo na nga ayo ikumpara ang imuhang kinabuhi, no? Or ayo ikumpara ang imuhang behind the scenes sa highlight reel sa uban. Lahi-lahi tag oras sa kinabuhi. Mo na itiman eh mga ka-vibes na to diha, ha? Anyways, kung sa mga ipang buhat na ipadayon lang na mubalik pa ta o napatay laing ichika about aning functional depression. No, stay tuned lang. Mubalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan. Dili lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5. Yes, time check. It's already 12:22 in the afternoon and you're still vibing. So Vibe 105.5 FM. Ah, sus, ginaokot yung panood to na di ay. No, mao ni ang usa sa pinaka ganahan o paborito nako nga oras no kada adlaw. Antay pagpanood to. No, pero anyways, ayan, oo, maayong maya pagpaminaw no sa mga bago pa nga ning tune in and then sa mga nagkauna diha hala ipadayon lang ng inyong pagkaon diha no. Oo, while naminaw mo no diri sa Vibe 105.5 FM. Anyways, no, anyways, mga to ang topic no sa mga wala nakasunod no ganiha. Itong topic is it's all about the ano functional depression. Yes, kanang it means kanang you are functional. Yeah, from the word nga functional nga as in nag-function ka everyday in your life like mutrabaho ka, 'di ba? Musud ka sa klase. 'Di ba? Like kanang mabuhat nimo ang mga daily nga mga basic nga mga angay nga buhaton every day. No, without kuan nga gikapoy na ka, 'di ba? Nga nakay mga gipangbati, 'di ba? Nga bugat kayo ang imuhang nasa dughan, 'di ba? Mga ingon ana ba? Naatay mga adlaw pod manggod mga ka-vibe sa to nga kana bitaw ang usa tawag ani kanang kusog bitaw ta kanang kusgan ta di ba kusgan ang ato ang mga emotion mga yun ana ba naapoy mga adlaw nga gusto lang tanga mo pahuway kanang naadyot na ay nako ayo kay nagwala di na po kumuto ana naadyot na yung mga yun ana no og dili pud sala manggod no dili sala jud ang mo pahuway if you feel nga gigikapoy ka nga mura og super drain ka di ba nga mura og unsay tawag nimo ani nga kanang mura og wala kasabot sa imong gibati nga mura gikapoy jud kayo ang imong lawas pwede ka mo pahuway no ang importante lang gud manggod ana mga kavas is dili nato pasagdaan no ang atong mga kaugalingon. Yes, like for example, 'di ba? Kaon, 'di ba? Samtang makakaon pa. Tulog samtang makatulog pa. Oy, nay uban man kon nga dili na makatulog, 'di ba? Oo, nay uban nga kanang gamay na lang kayo ang tulog, 1 hour, 2 hours na lang ilang tulog and then kung makamata sila di na sila makatulog ug balik. 'Di ba? Or kanang 'di ba? And then it's okay lang naman, no? Kung and then don't forget nga kailangan jud kamo istorya no kung bugat ta kayo ang imuhang feeling or ang imuhang gibati need nimo siya i-share sa mga trusted nimo nga mga kuan mga person lang yan ha hindi yan persons sige no ako tapos sa magipangsaligan lang nimo, 'di ba? Nga kanang kay boka nga kung mo share ka nang tawhana, 'di ba? Walay judgment, no, dili ka i-judge, no. Mangingon ana ba? No. Ug kung gikinahanglan, no, pangayo og tabang sa family, 'di ba? If kaya, 'di ba? Most sa atoa is dili jud mangayog tabang sa family, no, wahi na lang jud makaibo ang family ninyo nga na dai ang sitwasyon sa imuhang kinabuhi no nga na dai ang sitwasyon sa imuha or nga na imuhang gibati ba sus Ginoo ko. Di ba? Og ang pinaka maayo gyud og feel jud mo nga like mubuto na gyud ka no pwede ka no sa mental health professionals. Oo, ayon, di ba? Pwede ka mo diretso mo seek og help from them. No, kaysa masalawas, no, nga masakit. Ug manginahanglan, di ba, ug manginahanglan ug doktor, ang atong una-unaon usahay, manginahanglan po ug suporta. Di ba? So, mo na mga ka-vibes, ato diha, no, dili na ito may bawaan, no, nga, ang kanang murag, kanang bitong war, oo, nga ato ang giatubang, no, sa matag tao, nga atong masugatan. Busa, di ba? Oo, sus, Ginoo ko. Dapat kuantad dapat ka ng careful ta no, sa ato ang mga ipangsulti, no, kay wa ta kahibaw ka ng tawhana, di ba? Okay lang kay para nimo okay lang kayo ang imong gibuhat, okay lang imong gisulti, di ba? Pero para niya is dako na day kayo tug value or naigo siya ato, di ba? Or kung tanaw nimo nga gamay ra kay nang problema ha, pero para niya bugat na to siya kayo mauna, no, nga na dili gyud magkapareho, no, og mga giagian sa atong kinabuhi. Mauna nga kung makasugat ka og mga tawo nga mangingon ana or bisag kinsa nga tawo sa imong palibot nya, just be careful lang, no, sa mga words or sa mga istorya nga imuhang ipagawas gikan sa imuhang baba, no. Kailangan jud natong una-unaon, no, pag-ayo usa ta mo istorya, di ba? Mo na gingon nila nga, think before you speak.
2: Wow naman. Wow.
1: Oo, di ba? Kay di wa ta kay bow, di ba? Wala ta kay bow sa nagdagan sa ilang una-una, ko grabe na di kabugat ang ilang dughan tapos na trigger pa tungod anang imuhang gisulti. Di ba? Sus Ginoo ko, mo na nga be careful. Think before you speak, judge siya.
2: Wow naman.
1: Yes.
2: Wow.
1: Mm-mm.
2: Wow.
1: Mo na kailangan, di ba? Oo, so, mauto ha, mga ka-vice na ito, di, no, kay usahay. No, ang usa ka simpleng kumusta ka, di ba? O naara ko kung gusto ka mga makikistorya, di ba? Mahimong dako kayong tabang. O para sa tanan, no, nga mga naminaw karon, no, nga muragi ka po'y nakaayo pero nagpadayon gihapon. No, saludo, kaayo ko ninyo, no, nga you're still fighting, no, fighting ani nga kinabuhi. Diba? Hinaot nga, makita pud mo og kanang sa tawagan ni kahupay. Wow, kahupay sana all.
2: Wow naman.
1: Diba? Wow. Gabi naman atong Bisaya ani, wow. Diba? O kahupay sa dughan. Diba? O suporta og mga tawo nga tinuod nga maminaw nimo. Kay dili nimo kinahanglan ha nang kuan nga pasanon ang tanan nga ikaw ra usa. Diba? Mo na gingon nila nga no man is an island. Wow, ano daw? Sabe. Oo, muna lang giingon. So, walay tao nga nag-inusara. No, oo. Pwede kang mangayo og help, no, sa imuhang mga trusted people around you. Diba? Anyways, ayan, okay ra nga dili ka okay usahay, no? Ang dili okay ba o ang pag-antos nga ikaw ra usa kanunay, di ba? Anyways, ayan, ipadayon ang inyohang mga gipangbuhat diha, no, sa inyohang pagkaon diha, no, sa inyohang mga trip nga mga gikaon diha, ayan. Oo, so while aminaw mo sa derinong asa tong mga ipang play nga mga music samtang gahungit, no, sa lamian nga pagkaon. Oh, well, enjoy, guys. Ayan, so stay tuned lang. Mabalik pa si DJ Rick para sa Morning Vibe Chikahan. Dili lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
3: Vibe 105.5.
4: You know what? I've been wondering, why do people do the things they do? Like, my cousin's been struggling with stress at work lately, and I just really don't know how to help.
5: I used to feel the same way, but then I enrolled in the BS Psychology program at Crystal E College, and wow, it's been a game changer.
4: Really?
5: Yes.
4: I thought psychology was just for becoming a therapist.
5: Nope. In psychology, we learn how to read social cues, manage emotions, and even build stronger communities. They teach practical stuff like how to support families, help kids in schools, or even boost teamwork in local businesses. Crystal E College's BS Psychology program prepares you to a wide spectrum of opportunities, may it be industrial, academic, and clinical careers in the future.
4: Enroll now in our BS Psychology program at Crystal E College.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

Yes, once again, welcome back sa Vibe 105.5 FM. Ang atong oras, it's already 12:59 in the afternoon. Ug wala na tayong igong oras pa, no, para atong ipadayon ang ato ang morning vibe chikahan, no. Oo, so ang ato ang topic karon is about sa functional depression. So mo to mga ka-vibes ato, no. Ayan, once again, kung naamoy mga nahibaw-an, no, nga mga super ka-active, no, or kanang super kakuan nga mga tao, no, kanang muraog feel nimo or di nimo makita, no, nga super stress na sila, nga naa sila'y problema, kaya ang inyohang nakita is super positive kay sila sa kinabuhi, kanang murag walay problema nga gidala, ayan, oo, itry na to, og pangamusta, no, sa ato ang kana sila nga kind of mga tao, no, or kanang mga tao or bisag kanang mga amigo nato, no, or kanang mga kauban nato sa trabaho, no. Anyways, dagang-dagang kayong salamat di ay, no, oo, sa mga solid nga maminaw, no, sa Vibe 105.5 FM. Ayan, dagang-dagang kayong salamat. And before ko mawa sa kahangin, mawa gyud sa kahanginan, nganong mawala mang gyud. Ayan, don't forget guys, gihapon ha, to like, follow and share, no, ang atuang page, no, sa Vibe 105.5 FM, sa Facebook, sa Instagram, and also sa TikTok. Yes. Oh, i-follow kay diha na to ipang post, no, ang mga kaganapan, no, ang mga kaganapan nato, no, or kanang mga mahitabo, no, or mga events nato, no, there is a Vibe 105.5 FM. Anyways, once again, dagang-dagang kayong salamat, no, oo, sa always kapag paminaw sa ato ang morning vibe chikahan with DJ Rick Rick. Yes. But anyways, ayan, wala tayong oras pa. Salamat kayo sa inyo pagpaminaw at pag-tune in sa Vibe 105.5 FM. Sa inyo pagka good vibes today. Remember, life's too short. Enjoy your life. Enjoy your day. Keep the good vibes going and always be happy. Stay blessed and keep your mornings light and fun. Once again, this is your DJ Rick Rick reminding you all to stay positive, stay inspired, and keep the vibe alive. And catch you again tomorrow, same time, ha? 9 a.m. to 1 p.m. Same station, diri lang. Survive 105.5 FM. Feel the vibe. Dagang kayong salamat. Bye, guys. May pagpaniud to.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

makikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

gana nagkapahuway gyud ang tanan. Congrats, congrats sa tanan nga mga nagkapahuway diha. And we hope nga ang energy ninyo taas kayo. Kay medyo taas-taas pa ang July. Yeah, tonight's the night. Of course, you can request your favorite songs. Just type in the title of your song. And of course, the artist. And you can also drop by a message diri sa atong studio in between the University of Bohol Gymnasium and University of Bohol Main Gate. Just find for the Veritas Media Arts Building. And you can find us there. Ah, kamusta, kamusta na diha atong mga kinakusgan nga mga tricycle drivers. Atong mga friends nga nag-drive diha, mga friends nato nga nanglakaw gikan nanguli sa tagsa-tagsa nila mga opisina o klase. Oh, for those who are exercising right now sa mga kakalsadahan, sa CPG complex, sa VDT ALC, VBT Junior Sports Complex, o sa inyo ang tagsa-tagsang panimalay diha kung asa mamo karon, nagpreparar ba mo og panihapon or nanihapon na ba mo or nang hugas na mo kay nahumana og panihapon. Maayong gabi na tong tanan diha from 5105.5 FM. You are with Coach Lem here and we will be together up until 7:30 PM to listen to good music and of course chika-chika ginagmay. Ato mga friends nga naminaw na to karon diha nga mga suki kayo nga magsikig labay-labay sa Vibe 105.5. Hello, hello. Kaway-kaway naman kayo dyan sa labas. And also our friends who are listening to us and watching to us right now online. Hello. Just comment, like, and live. Of course, share the good vibes. So, kamusta-kamusta ang tanan diha? Okay ra ba? Kamusta man ang weekend na to? You can type your comments. Huwag na mo yung mga chika-chika diha. Wala na tayong problema. Chika lang mo diha, no? Yeah, let's do it, guys. Let's find the best starting music for all of us. Because tonight's gonna be a good night here at Vibe 105.5 FM. Request na mo diha. Huwag sa tanan nga ga-drive diha. Kung bati lang mo diha, drive ha. Pag ginahinay lang diha. Amping-amping lang kanunay. It's a Monday and it's 6:13 PM. Yeah, party every day, Survive 105.5 FM. This time, we'll be listening to the rest of the song from Black Eyed Peas. This is I Got a Feeling.

0: universe. Yes, another good song, another good music there for our listeners. Yes, kumusta mo diha? Ang anabino na tagaron? And for those who like the song, atong shoutout diha si Reputation. Mutala sa unsay title ani nga song, that was Your Universe by Rico Blanco. Yeah, dili ang may ma-miss na tono, kaning dut yung kaing music ang mga kanta ni Rico Blanco. Alright, so sa mga ganahan mo, ganahan mo request diha, request na mo
1: sa inyong mga favorite songs, for those who wants to hear their favorite songs, just type in the title of the song and we'll play it for you guys. And if you want to be our guest, why not? We will be patching you from our online platform to on our on-air radio on-air. Okay, so just make sure lang zad nga naano mo yung mga requested songs diha. Hello, Kesley. At ang i-greet ito mga friends nga nakakaroon. Si Reputation, si Jazza, who requested the song also. And we'll be playing that one for, I don't know, it's a her or you're a him. Yeah, we'll be playing your requested song right after this one. And greets at nato si Pashnea. And kitsapay na din si Lynn, si Suki Ellie. Yeah, legit si Lola Amor. Ay, excited na kayo mga tao, ay. Ay, sa mo ka excited na. Chillax na gamo niya. Kay, you know na. Chill-chill na mo niya. Kay, ibang bagsak ni, ano yon, ano ngayon ni Vibe. Di lang mag-uol. Ha, ayaw lang mo kag-uol niya. Ayaw po problema, ha? Also, ito mga friends nga naminaw diha, nga karon pa ming sulod na to. Mayong gabi ninyo. This is Coach Lem. I'll be with you up until 7:30 p.m. alas 7:30. You are the lucky ones nga nakaabot di rin, no? And why not share the luck to all your friends by letting them know that we have the best radio station in the province of Bohol, Vibe 105.5 FM. Yeah, shout out ni Silky Ellie diha. And shout out sa ni Lynn. Kasapay ba magpa-shout out diha? Itong mga friends nga nag-exercise diha, nga nagduwa og pickleball. Mayong gabi ninyo diha. Padayon na sa pagduwa og pickleball ha. Nigo magduwa og pickleball uli dayon. Labi na itong gipangita sa ilahang mga kaparisan diha. Ipa-front act si Kurt Flick nig October 23. Hi. Front act gid ha. Depende gina gyud. All right. So yes, you can request your favorite song. Wala problema para ni Danaya nga nag subaybay nato, naminaw nato from Anda Bohol. Grabe. Oy, pakpaka nato kay layo kayo. Watching here from Anda pag Luban. Uy, maanyag. Asa ni? Walay paglubad. Maanyag gihapon. Haduka po ng maanyag. Uy, asa naman tapadong? Ani? Maanyag naman taani, uy. Thank you, thank you, thank you so much. Danaya. And don't forget to lock that channel sa Vibe 105.5 FM. Yes, Lynn is from Montalban, Rizal. Hello, yes. Na may pa-surprise sa tanan. Kung namoy nakita na diha nga post kung unsa na si Lola Amor, hala sige, excited na mo kayo, ka-excite lang good food mo. But right now we'll be playing a song, a requested song. And we'll be right back to play another requested song and we hope that we can get some guest for tonight's Team Vibe Tambayan. Unta na ay mo click diha no nga mag-guest na to, kaya ito yung chikahon pag-ayo diha. Right, just click the guest button or you want us to invite you, just send a thumbs up and we will invite you. Yeah, hello, hello, Mami Quenz from Antiquera, Bohol. Kamusta kamusta diha? And shout out also to Cheska Resoginto. Oh, just joined us. Kitang kita ko yun. Hello Cheska, kamusta kamusta po sa Manila? Oh, charot, Tagalog-Tagalog na tani, bahalag gahi. Yeah, our volleyball standout sa Bohol, who is now in Manila to join the National University Lady Bulldogs. I hope you're doing fine there, Cheska. And si Ma'am Quenz po, nagsigi og like. Mayong gabi na mo diyan, Ma'am Quenz. Kamusta ang Antikera? Kung mga guwapa o guwapo, maanyag ang mga tao sa Antikera. At mga friends diha nga nasa Panglao, kamusta? Our friends from Tawala, sa CEC, our friends in Cortez, Dawis, sa pa, kuno be, ma-memorize ba na ko tanan be sa pinakadaghan? Sa 48 ka-towns, tanaw na to be. Magpilay ma-mention na to sa Daguhoy, ano, naon na tong pinakaduol. At mga friends diyan sa Baclayon, sa Cortez, sa Maribuhok, sa Antikera, sa Dawis, Panglao, sa Luway, Albor, Lila, mga friends ato sa Dimyao, mga friends ato diha sa Gindulman, Kandihay, Anda, Mabini, Alicia, Daguhoy, San Miguel, sa payoban Pilar, Carmen, uguban pang mga friends diha nato no sa kalungsuran sa Bohol. Balik ko lang nako later. Kaya di maapas na to, no? 48 biya po kabuo. Sumangil. Isa nakalimot sa uban. Okay, Trinidad. Dato mga friends diyan sa Trinidad. Sa Luon, Tubigon, Inabanga, Getafe, Buena Vista. Oh, nagkadaghan, di ba? Ingon bitaw ko ninyo. Danao, Butuan. Ano, Butuan, Danao, Carmen. Oh, di magkalimutan na itong Chocolate Hills, di ha? Ato mga friends diyan sa Katigbian, San Isidro. At sa pamayuban nga wala akong ma-mention diha ha. Kamu na i-type diha. Basta kay Lynn, na-mention na ako ang Trinidad. Ubay! Yes, Ubay! Oh, Ubay, Talibon. Sa pamayuban ha. Tingdaghana ra ba kayo? Na-mention naman ako ang Inabanga, no? And of course, Tagbilaran Siri. Kamusta, kamusta mo diha mga tagbilaranons, no? Mingaw kayong karsada pa karun, kay gamay pa kayo nga itong mga sudyante. Pahuway sa mo diha, kay hapit na magsugod yung klase, no? And then don't forget to like and share itong ang live streaming diha. Also, don't forget to lock that channel sa Vibe 105.5 ang ato ang frequency kanunay basta maminaw tag radio especially sa mga nagbiyahe karon. Hello hello hello hello, kamusta kamusta mong tanan diha. Tanaw lang sa kalsada ha, tanaw sa kalsada para sigurado nga makaabot. Ayan po tamo na mo kanunay for the safety of all of those who are riding back home. Katong nag-commute, nag-drive po sa ilang tagsa-tagsang mga sakyanan, kumbati mo diha. You are still with Coach Lem here sa Team Vibe Tambayan, brought to you by University of Bohol, the first university in the province of Bohol. And right now, we will be playing a song from Noah Kahan. This is Everywhere, Everything.

0: Bruno Mars with Risk It All, a requested song from our friends online. And of course, you can also request your favorite song sa bahalag wala mo diha, wala mo mag-online, no? Pwede ra mo magpasugo sa inyo ang mga kauban diha, ang magpa-play mo sa inyong favorite song kay may makapalamit sa inyong mood. Ano man pong magbati man po dag mood, oy? Just risk it all, di ba? Risk it all, ayaw kaguol. Di ba? Ginoo na, bahala. As like you're doing the right thing, you don't need to worry. Yes. And right now, we have a friend online. Natay friend ring, mo-join sa atuang tambayan. Alright? Right on time. Atong kinakusgan nga friend nga si Aya. Hello, Aya. You still there?
1: Yes, po.
0: Wow. Hello, Aya. Hi, this is Coach Lem. Coach Lem here sa Team Vibe Tambayan. Kamusta, kamusta?
1: Okay lang. Okay, Japon. Laban lang sa buhay.
0: Yeah, kamusta? Of course, laban gid sa buhay, no? Risk it all. Yan, bahala na all.
1: Risk it all.
0: Kamusta, kamusta? You are calling from what place?
1: Currently, may vacation ko rin sa Muasar sa Leyte. Pero wow. Baliktiapon ko sa work in Ikawebes Pohon.
0: Wow, you baliktad are in Leyte.
1: Manila, Taguig.
0: Wow, lanog-lanog. Sir? Gihapon ta diha sa Leyte, no?
1: Oh, uliwan na ginato itong ginikanan po sa high, sir.
0: Oh, of course. Ala, kabutan ba, oy? Kamusta man ang kinabuhi nato? Good vibes ba or bad vibes? Of course, good vibes, gyud.
1: Good vibes.
0: Yeah, good vibes, gyud, para sama sa Vibe 105.5 FM.
1: Yes.
0: Yes, nakalabay gyud si Aya Lupena. So, you are from what place in Bohol? By the way, if
1: Dawis, sir.
0: Ah, Dawis. Dini mo i-greet imuha mga friends diha sa Dawis.
1: I-greet na lang na ko ang Lupena clan, sir. Og bag friends, dagan kay friends sir Lupena and Lupena clan.
0: Which part and in friends. Dawis?
1: Dawis, Tutulan.
0: Ay, Tutulan. Ah, okay, Tutulan. Diri dapit sa inigliko ni mo right ka, no? After the bridge. Sakto ba ko?
1: Yes, sir. Silingan, Migwan. Nila ni Mika.
0: Oh, Mika ni Ma'am Mecca. Oh, hello, yes, hello ni Ma'am Mecca diha. Og naminaw si Ma'am Mecca diha. Kamusta, kamusta mo diha, no? Og mga friends na to sa Tutulan, Dawis, Bohol. Hello, hello, hello. Do you want to greet someone hello or somebody or kinsa ba yung ganahan i-greet ni mo on air? Basig naminaw sila karon.
1: Mag-greet ko sa akong lola. Lola Turning. Akong mga iyan o yuan diyan sa Tutulan ng mga Lupena family. And then sa mga kaig-agawan.
0: Oh, that's
1: and
0: good.
1: Friends, mga taga Tutulan.
0: Yes.
1: Yes, mga nagduwag pickleball.
0: Oh. Daghan nagkaayong nagduwa og pickleball karon, so kanang tanan nga nanuwag pickleball karon nga gusto mo asin, so paminaw mo og Bruno Mars nga kanta. Ang title is Risk It All. Oh, para mo asin, so paningkamot. Oh, paningkamot yun mo diha taon. E, tigduwa kag pickleball, Aya?
1: Wala pa, sir.
0: Wala pa?
1: Panauso atong kuan.
0: Wala
1: Manila
0: pa. Wala pa rin na mauso sa Manila. Nga gauna man sa Manila. Wala na na mauso sa Manila. Tingali.
1: Gauna sa Manila pero wala lagi pa.
0: Wala mauso.
1: Lagi pa sikat. Lagi pa sikat. Natingan nalaman tag na naman sa tua.
0: Yeah.
1: Mas dagan pa pito ako makita ang bagindungan diyan sa tuang
0: tapit. You know,
1: Isaya
0: mga
1: Mindanao.
0: Healthy lifestyle ba ya ang mga tao sa Bohol, no? Ganahan ba ya kayo nga mag-duwa-duwa, pasingot, of
1: tournament
0: course.
1: Tournament sila. Ang apil na akong ate, ang kuya, mag-apil-apil nag-tournament.
0: Wow, that's good. That's a good thing actually that we can see a lot of people doing exercises sama sa pickleball, na napay mag-jogging, no? So, why not? Coconut, di ba? Buko, coconut. Alright, so, Aya, thank you so much for being with us and for dropping by. Any request for our segment tonight?
1: Akatorang
0: Hong
1: Kwan, Sir. Love song, Buko by
0: Jerry
1: Lim.
0: Thank you so much, Sir Lim. Yeah, Buko by Jerry Lim. Thank you so much. This is a requested song. Thank you so much, Aya Lopena Sumaya.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Feel the fire.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home.
1: Vibe 105.5.
2: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: The following program is a paid sponsorship and does not necessarily reflect the views, opinions, or editorial policies of Vibe 105.5 FM's management, staff, or affiliates. The content of this program is the sole responsibility of the sponsor and its representatives. Any statements, claims, or opinions expressed by the host, guests, or participants are their own and should not be considered endorsements or factual representations by Vibe 105.5 FM.
2: Asang aga?
3: Yung nakanamit sa ito na Migos Coffee, ma'am, no? Kay... Pwede siya imnon before ka matulog. So, ang kape nga bang patulog?
2: Nami ang tulog sa Amigos Coffee.
3: Ano to?
2: Nami ang akong tulog tungod sa Amigos Coffee.
3: Ba?
4: Yan, sa mga nanay da nga hindi makatulog, hambal ni tita, namit ang akong nga tulog basta maka-Amigos Coffee. Ano pa ginawala tulat niyo mga manong kagmanang way nakita sang oras. Damugid nga salamat kag mayong aga sa tanayan.